0: invite no ang katong mga naadri sa Digos around Davao region sa mga maka-visit na ay Basin o si Asil maka-join.
1: Maka-join na. Oo.
0: Gitawag Farmers Congress Festival kay first ni siya kag held whole nga puro high valued ang naa.
1: Okay.
0: So sa tibok Davao region si Kapatagan medyo dako-dako gulayan. So held to siya karon diri sa Kapatagan June 17, Miyerkules no?
1: Karong Miyerkules sunod semana.
0: Yes sir. Naa sa Mega Gym so posible nga naa si Asil na maghatag-tag brochure, hatag-tag raffle, maghatag-tag sample og isa na atong i-play ang atong mga videos katong kung sa'y tawagan ng giyon sa paggamit, giyon sa pagbuhat, ang mga nakagamit, katong sa agribusiness.
1: Mga testimony. Kaya
0: hindi na i-play. Kay naamon tayo mga presentation na nasa products. Posible nga ato agin ang ipapakita kay daghan-daghan. Nung farmers ka invited na. So almost 1,000 farmers. So stay tuned lang mo. Kay basin, mag-post lang mo sa page kung unsabay dagat o kano sa asay held kay ang venue ginasabutan pa.
1: Okay. Daghan kayong salamat Sir Mark, no? Daghan kayong salamat sa imong oras ug sa imong pagkugi sa pag sungko sa ato ang mga kaigsuonang nanguma diha sa maong region, no? Region 11, Region 10 o Region 12. Thank you kayo Sir Mark.
0: Thank you sir, thank you.
1: Kay mao to ato ang technician niya Kalbasa, no? Daghan kay tang nananom Kalbasa diri sa ato no? Diri sa probinsya Sugbo. Abi na gid diri sa San Remigio, no? Kaning taga Bourbon, oh, diha dapita Sugod. Daghang Kalbasa diha ang niya og makita ninyo idadto ang nay nakita ninyo inadto ang sitwasyon sa inyong kalbasa ang solusyon niya na ang atoang produkto no produkto sa Asil naay lactoplant naay antika naay icon og Tracy sticker nga na niya og layuan na mo dire syudad layuan na mo pagpalit na mo dire og layuan na mo moadto sa Pacifica Agribet adto mo sa Lazada og Shopee. No? I-search lang ninyo ang Asil Laboratories Incorporated sa Lazada o Shopee, makita na kaninga produkto nga gikinanglan sa inyong mga kalbasaan, no? Mga nananom og kalbasa aron mas kanang buwak bang nakita ninyo, mubunga gyud dili matangtang, dili matagak ra. O na gamiti sa product sa Asil Laboratories Incorporated. Natay lactoplant, no? Moy makasumpo ni ana aron mudlabong, mudaghan pagbalik ang bunga. O tapila ka tans, maabot ninyo sa inyong tinanom nga mga kalbasa. No? Alauna tres na sa kautuhon. No? Alauna tres, napupos na po ng atong usak ka oras nga panag-uban ng programang Gabay sa Kalambuan. Sa sunod di gayon, matag-adlong Bernes o Sabado. Alas 12 hantod alauna sa hapon. Salamatan na to atong station manager sa Bantay Radio Cebu. Og CEO sa Asil Laboratories Incorporated og sa Lactobiotics Worldwide Corporation, Engineer Gigi Sanchez. Ato ang programming director, si Sir Adon. Ato ang news and current affairs director, Sir Fred og si Sir Jun Carillo. Ato ang technician, Boss Kinon Sinisa. Dagang salamat sa naka-hook up na to ang radio station, ang 98.1 DYPSBT Radio Tuboran og ang 95.3 DYAG One Heart Radio Sambuan. Anya, daghang kayong salamat ninyo ang inyong kabantay sa Gabay sa Kalambuan. William Rasmuyet, daghang salamat. Maing udto, maing pagpaneod to. Daghang kayong salamat. God bless.
2: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: kalooban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty.

0: pag magproblema Sir JP kay natay clinic ka Dio Fresh. Kayang-kaya jud wala on ang baho Sir JP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampion jud mupatay sa mga bacteria virus ug fungus na ana sa clinic ka Dio Fresh.
1: Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera jud Sir JP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
1: Ubitaw. Ayun na mug padugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir JP is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na na Sir JP sa added benefits.
1: Austo.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
0: Nadyo pa naman Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwa ang pod ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
1: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na'y gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kamiyara inigali gasang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabuti ka. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
1: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang cholesterol. Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
0: Take note, Sir JP, ang cholesterol is lahi jud sa fats.
1: Correct.
0: Ug kasagaran nga mga cholesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
1: Cholesterol is not bad, ha? Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
0: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pag-produce sa cholesterol, Sir JP.
1: O, unya, unsa may buhaton sa

0: cholesterol paghimo niya tay ni ini. Tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol. Padulong sa selula, kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, "Oy, ihatag na din si cholesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula."
1: Correct.
0: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
1: Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
0: Oh.
1: Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
0: Oh.
1: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya ng gadaghan. Sato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir JP, kay matrap di sila, gakasangit. Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
2: Victory Bio! Oh, si Richard.
3: Siging galabad akong ulo.
2: Tasa dahil kong blood pressure.
3: Painom ko sa akong asawa, Victory Bio.
2: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
3: Ganun mo lang akong blood pressure.
4: Victory Bio! Ang D3 nga may visio.
5: Ang visio
4: nga may D3.
5: Kapalit sa mga bulika.
4: D3 Bio!
0: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
1: Correct! Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, nay ingon ana ang function, Sir JP?
0: Wala!
1: Wala yun. Makita ra jud nimo na siya sa D3 bio. Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa cholesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
0: Correct jud, Dr. Ramil.
1: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mo ay gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imuhang atay. Og paga buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan basta bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir JP, o man-neutralize niya.
0: So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Oo, nuts, butong, avocado.
1: Siyempre, D3 bio jud, nindot, Sir JP.
0: Oh, D3 bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil, wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
1: Sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
0: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
1: dako ang chance mahimong gallstone.
0: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
1: Pasabot, Sir JP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones.
6: Pwede ba taka mahinabi regarding sa pag-inom, pag-dumar sa D3 by DTX-700?
7: Oo, pwede. Kung ipati sa agis akong tiyan nga, idugay na kung ipamati, muraglain ka ayo. Papasigap na ko sa doktor, wala daw ko yung fat liver. Tapos, binisitaan ko niya o tambal para sa fat liver. Lahitap ko sa inyo ang mga kuwan sa radyo sa produkto, maunang produkto ninyo, maunang ipalit ko. Pagkahurot sa akong tambaligan sa doktor, maunay akong ipuli ka ng inyong produkto. Mainom po ko o coffee mix.
6: Ah, may gainom po kag DTX Coffee Mix.
7: Ah.
6: Regarding sa mong fatty liver, kumusta?
7: Okay na yun siya. Wala na ko'y gibati karon. Pero bisa wala na ko'y gibati, pero nag-maintenancean ko. Ito lang yung kung nga mo inom kami. Mo nga, ganaan ka ikaw mo inom, kay ganaan po ko mo kaon, dan ganaan po ko matulog.
6: Ma, wala'y lain na rin gatumar nira o D3 bike DTX 700 sa membro sa mabili. Ikaw ra?
7: Akong parin po. Mga po'y akong gilaban sa iya ah. Murag natok na ba'y ako atong gigan sa hospital? Bakit po niya atong tungura ag sa bulan sa kuan dyan na hospital siya kay kalit nang magsakit ang iyang kilid, iyang tiyan, dayon auto nga, ipa-check up na mo siya. Pagpa-check up na mo diri, kuan, ang iyang doktor nag-ingon nga dapat ko na-operahan siya kay na daw siya bato sa akto.
6: Oo, then?
7: Dayon, auto nga, ipa-admit na mo siya niya. Pagpa-admit ato, na-target na dayon itong nga kuan ka nung naang iyang opera. Parang na mo sa akong bana, pero daluya man noon siya dito sa hospital. Auto nga, among nahayon na lang sa doktor. Hindi pa ang target niya nga
6: operasyon.
7: Amo na lang siyang ipagawa.
6: Pag-inom sa D3 bio sa imong bana o D3 sa banit, kumusta ang resulta?
7: Okay siya sa Acer. Taloy sa Ginoo. Naulian siya. Oo, kuan pa lang. Murag, nagyawas lang masagikan sa hospital sa Mayo.
6: Then?
7: So yung kahantod karong mga bulan na taloy sa Ginoo maayo na siya. Murag, ako yung kuan sa iya ha, ang nakita na ko yung nga talagsik niya at ubit sa ninyo yung inyong produkto. Oo. Oh. Ako siyang gimintinan sa anak, sir. Kahantod karong nagpainan. niya. Og salamat jud kayo kay murag nakakuha jud kami og wayang epekto sa maong produkto ninyo. Nay akong gipahibalo sa akong mga kauban diri, mangayon jud sila moinom sa maong produkto kay mayo jud, mayo ang epekto. Pero ingon jud ko nga, mayo po taong panalangin sa Ginoo kay unsay mga tanang mga tambal sa yung pangayoon sa panalangin sa Ginoo at sa mga ginainom.
0: Yeah.
7: Murag nakaingon jud sa akong kaugalingon na ang inyong mga produkto

0: makuhaan ang trabaho sa imuhang bad cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting o D3-Biome.
1: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3-Biome nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3-Biome! Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3-Biome! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak, ma. Tumar good aning Mighty C, ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Piktibo jud kaayo.
2: Mighty C!
3: Mapalit sa mga butika.
5: Ang baho sa ilok dok dili jud na malimod. Naadjoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis dili jud mawalang baho sa ilok samot na kong sington.
0: Sakto gyud pag human nila ligo sir GP ila jud trapuhan ang ilang ilok aron muugani. Unya dayon magbutang sila og klinika Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
5: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok
0: nga
5: adlaw.
0: Actually sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
5: Oho. I agree doc, ang makamaayo pa jud aning klinika Diofresh doc kay wa ni say aluminum sa tupa nan toxic.
0: Yes, so sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw panarapo og butangi sa klinika Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health sir GP is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen og uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells og tissue.
5: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
0: Perfect. Ang Extend Food Supplement sir GP nay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
5: Correct. Wa jud nay side effects dok. Nay pakapinuon frontal effect.
0: Hello? Tay, pwede ka na.
5: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala. Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
5: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala nas misis.
0: Unya inom pug kag kuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
5: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
5: Correct yun na doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartaan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom og Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
5: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
5: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang bangkas mga pobre.
0: Mao jud sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.

0: Radio.
1: Kasi Thor Azel, before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Wabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab, si Doc Ramil Oy, hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3.
2: Mm-hmm.
3: Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumparar sa D3 Bio, ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
2: Check si D3 Bio, ikis ordinary vitamin D3.
3: Ginapadaghan niya ang imuang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
2: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
3: Maudyod na ay superstar diha, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin.
2: Mm-hmm.
3: Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
2: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
3: Grabe sa.
2: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 na baingon ana.
3: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak, aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyud naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
2: Wala.
3: May monolaurin ba ang imong plain D3?
2: Wala.
3: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP, nga kung gainom ka og D3 Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
0: D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisgutan na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
3: Nasa nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO, Sir GP, nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
2: Wala.
3: Wala. Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung as sa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
2: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo nang kuhaon ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa keto. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
3: Ang ketones, Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imuhang brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasaglay ang imuhang utok. Samot na kung dugay na, Sir JP, pananglitan. Mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
2: Gutom na.
3: Kinahangla na adyugay D3 Bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
2: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
3: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio. Mag-D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mojo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
2: Very
3: question.
2: Efficient.
3: Ang imong D3, nabay ketones?
2: Wala.
3: D3 Bio lang jud ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research niyo, BCO og D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the good, Sir GP. Ingon ana jud na ang kinabuhi.
2: Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: Tumangkad Vitron. Take Vitron. Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
1: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
2: Tatay Loy sa Litson Manok Litson Bali Oga Liampo. Nakinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usap ka mo og gym? Adiado usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichan medog lichan beli og yempo. Tatayo isa lichan medog lichan beli og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: Set Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
5: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Nihubag, karon paghaplas na ko sa liniment, nawala in taon. Imo ko, huy, salamat yun sa said liniment. Naayo yun ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag 76.
4: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Said Marketing.
6: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
7: Fiber Connect IT Solutions.
6: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389
7: 0943-248-2389
8: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo o himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
10: Namia oy.

0: katul-katul
1: Atlay ka butangan.
2: Bugas-bugas ug katul-katul
3: DTX 500 na.
2: DTX 500
3: aduna kini antimicrobial properties
2: nga makatabang sa pagkuha
3: pag-ayo sa bugas-bugas
2: ug katul-katul
3: DTX 500.
4: Mabalik sa pinakabulong butik sa lugar.
5: Gusto ka ba og Lechon manok ug liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liempo. Susas Lechon Manok and Liempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liempo. Tara na!
6: Si Sanjin Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon bisan pa sa iyang kabataon.
7: Ever since nga nakatry ko ana, naalagid kay ginabati labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Mo relief gyud sir, kag hapdas kog sad liniment dala-dala ang gyud na ko unya dili man pud gumakuan kay ganahan pa sa baho. Kumutan gyud ko si Sanjin Kapukanan sa Barangay Kalanipas, Regal City. 34 years old na ko.
6: Sa sad liniment oil tanggal ang arthritis. Gyapod-apod sa sad marketing incorporated.
8: Uy, Kuya Atan, nausama ling atong amigo nga masulupon magkayog noong?
9: Dito, no? Atong pangutan noon. Kuya Alter, unsa may imong problema? Ganong masulupon magkayog kag naong karon?
10: Mawalag yung Mr. G, Kuya Atan. Tungod ginis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
8: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Aye Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o uban pa.
9: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inifirice ning atong lungsod sa Tuboran. Nag-apod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
8: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
11: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
12: Ang Phyllis Bugasan Store, ana amimutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
13: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
14: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Kuya, niinom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
16: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
15: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
16: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
15: Ha? Kuya.
16: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
15: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko, Ana?
16: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
15: Hala, kanindot ganan nagamiton kuya tagay ko be.
16: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
15: Ah, mao ba kuya? Sige.

0: 88.1 BT Radio.
1: Seth Destabonis. Pag matuod sa kayuhan sa Seth Marketing Products.
2: Hello, kung nanina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong giro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cebu City. Mag-76.
3: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksunan, walo na katuwi nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo nining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya, alang na dosam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkunta nga pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6550, ugang alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, naada usab ang GM D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging umsamang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.

0: BT Radio.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: TTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
5: Mm-hmm.
4: Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas.
5: Uh-huh.
4: Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
5: Correct.
4: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
5: Panaglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
4: Common nga allergy Sir GP naa sa pasayan,
5: correct,
4: kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
5: Delikado.
4: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
5: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
4: Naigitawag Sir GP nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
5: Dili ka ginhawa?
4: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir GP, secondary respiratory failure.
5: Unay kuyaw.
4: Simple ra man ang management sa allergy Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
5: Pusto.
4: Ang mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
5: Mojo Doc,
4: dako jud akong pasalamat sa mighty C Sir GP.
5: Oh.
4: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
5: Bitaw sa
4: abog, simento, mga tambal, asthma, kaluoy sa Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 o kining mighty Sir GP.
1: DTX 500!
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi o ako po yung kusun sakit.
6: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
7: Tulog pod ka kapsos sa gabi.
6: Simana lang na wala jud ang sakit.
7: O inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500!
3: Mabali sa mga butika.
4: Muna kinanglan jud nila nga mag-DTX 500 o mighty Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan o prutas.
5: Husto.
4: Unsa may ato makuha sa utan o prutas gawa sa nutrition ug fiber, syempre antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag utan ug prutas. Ang tawag niini transferred antioxidants.
5: And we harvested the most potent antioxidant known to man ug kini gisulod sa kapsula ang flavonoids ug polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo. Munay naa sa DTX 500.
4: Naa jud na ang super antioxidant sa matag sula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
5: Correct.
4: Ang approach sa allergy Sir GP is lifestyle modification. Una, ayo nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
5: Bitaw sa.
4: Kaon pa jud ka? Kay lami.
5: Oh.
4: Avoidance and control ang first step kauban ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man dili ka kapagusto, limitado ang imong kaon, limitado pod ang imong malyok, pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Mao nang dili nimo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-Mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
5: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug kinasab si Dok Ramil oy sing mayong lawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
1: DTX 500. Ay,
0: si Janice, dugay kayo muman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Hintin lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: kaugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: 101.1 PT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching yung mangga? Yung mamunching, nitangas kami diri sa inyong hang lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
3: Okay na.
2: Ah, sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Monching?
3: Monching.
4: Taday loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Naginibay butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isang lichon medog lichon belly og yan po. Tatailo isang lichon medog lichon belly og yan po. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: The Best Buy, mga ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imo ang cravings, I got you. Na ay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ni para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imo ang cravings. Good guy, deserving ka sa the best. Ang Doctor's Vinegar, haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact line aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Good morning drive.
10: Every morning.
9: BT 98.1.
10: Morning drive.
11: 90s, 80s, and now.
12: The home of real music.
11: 98.1.
13: BT Radio.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Hindi son tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kuwan niyang kutu-kutu, kasi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplas o tuntaon, mga 5 minuto, siya lah. Hindi ka po, kuwan niya plas o salamat niyo kung ako, kanyang herbal oil. Ay, kung matay, sisibo ngayon.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
7: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
6: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
7: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
6: Malunggay, paligon sa imong immune system.
7: Tubo, natural energy booster.
6: Ginger, panguntra sa inflammation.
7: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
6: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
7: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
6: This for life.
8: This is the Morning Drive.
9: Morning Drive.
10: The Morning Drive.
11: BT 98.1.
12: Every day, every day.
13: 90s, 80s, and now.
14: The home of real music.
15: 98.1 BT Radio.

0: 89.1 BT Radio. Bring health
1: into your home. Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
2: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
3: Lactopuffy.
1: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
4: Bring health into your home.
5: Alam niyato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Uga anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga nga Atan Insurance Services, anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sab nga magpa-ispe.

0: Radio.
1: Okay, mayong adlaw mga langga. Welcome na usab sa itong programang Health is Wealth. Kauban nyo karon si Mama Rusty. And of course, with Mami Pucci.
2: All about mga langga. This is again yours truly, Mami Pucci.
1: Okay, Mami Pucci, mayong adlaw ni mo diha.
2: Mayong adlaw sa Mama Rust.
1: Okay, itong hisgutan karon Mami Pucci, ang kining gitawag na to constipation. Karon bitong maglisod og bawas.
2: Yes.
1: Og sa Bisaya, pamaglisod og libang. Okay, pasintabi sa mga nangaon niya. Matod pa sa survey, Mami Pucci, nga sa lima katao, adunay usa diha nga dili katarong og bawas. Okay? And then, lisod kayo ng dili katarong og bawas, Mami Pucci, kay sa putunta,
2: yes,
1: maglabad ang atong ulo,
2: tinoon,
1: daghan kag batsyagon sa imong lawas, o niya matod pa sa mga eksperto, nga kung dili katarong og bawas,

0: Apo. Pero karon ato alang sa ning hisgutan ang kaning tulo ka reason ngano maglisod og bawas ako sa katawo. Una gyud mamaras ang kanang gamay ra nga tubig ang imong imnon.
1: Kanang namo gyud mga tawo may putsi nga murag dili kay hilig mo inom og tubig.
0: Yes.
1: Pag humagkaon dili kay mo inom og tubig unya soft drinks pag yod
0: kana.
1: Soft drinks pag yod ang ipuli sa tubig.
0: Yes. Tapos ang ikaduha mamaras kaning kanang kanang bitong imurang limut-limutan.
1: Oo, naay mga tawo nga ingon ana nga unya na lang oy. Napako busy pa ko.
0: Yes.
1: Kaya pa bitaw? Unay mga yunana, which is mo day hinungdan mami putsi nga mag-constipate na noon ka nga maglisod na hinoon ka og bawas.
0: Oh.
1: Okay, ngano man, gimo mang gilimot-limutan labi nag-busy ka sa trabaho.
0: Tinuod. Tapos ang ikatulo mamaras ang kanang magkaon ka og pagkaon nga walay sakto bitaw nga amount o kanang
1: ginatawag nato
0: fiber.
1: Correct. Ang kanang ang mga daghan mo mga pagkaon karon mami putsi nga kulang og fiber or gamay ra bitaw ang fiber sama yes. ng pansit.
0: Oh.
1: O kanang mga spaghetti.
0: Oh, processed foods.
1: Oh, mga yunana, kana sila mo na hinungdan nga amo na siya mga pagkaon nga dili walay tag

0: prutas mahal mangod.
1: Oo.
0: Ang gulay kaya ni mo from prutas mahal.
1: Mm.
0: O niya, usay pod tamara na magluto.
1: Yes.
0: Tamara na magluto, tamara na mag kining magluto og kini ang utan.
1: Mm-mm.
0: Largo na lagpalit anang mga instant.
1: Yes.
0: Nga mga pagkaon nga mo hinungdan nga maglisod kag bawas. Okay? Mm-hmm. Mami Putsi, unsa may posible nga mamahimong batsyago nimo or posibleng mahimo nimong sakit kun dili ka katarong og bawas.
1: Mhm. Una gyud mamaras no kung constipated ang usa ka tawo, ang iyaha jud nga kanang hugaw nga ibawas gahi gyud siya.
0: Oh, gahi.
1: Oo. Tapos ang ikaduha mamaras kaning ginatawag natong hemorrhoids
0: or almoranas.
1: Almoranas.
0: O matud pa Mami Putsi nga kung kana bitong constipated ka,
1: mm-mm,
0: or maglisod kag bawas, imo magunang pugson.
1: Yes.
0: Pugson ni mog utong.
1: Oh.
0: Pagpugos ni mog utong, pasintabi sa mga nangaon ha. Pagpugos ni mog utong, posible nga magkaalmuranas di ay ka Mami Putsi.
1: Yes.
0: Kun imong pugson, kay siyempre mapugos man to.
1: Oo. Oh. Oh. Ang kana ato ang recto mamaras kana bitong agianan no sa hugaw na to. Kay nana siya lining dira nga kung pugso na nimo pagawas ang kanang gahi nimo nga hugaw, eh kuan posible nga matir na siya or magisi ang katong lining.
0: Mo na
1: ma-infected siya.
0: Mo na hinungdan nga magka almoranas.
1: Yes.
0: Ka. O kuyaw dai kay Mami Putsi no kung imong pugson.
1: Mm-mm.
0: O kay namo goy uban pugson kay dugay-dugay na nga wala nakabawas.
1: Oh.
0: Okay, ang sunod Mami Putsi,
1: ang kaning ginatawag na to mamaras nga rectal prolapse.
0: Unsa man ning rectal prolapse?
1: Ang kaning rectal prolapse mamaras, mao ni siya ang katong bitong rectum nimo nga ning gawas na jud siya.
0: Mm, ang hinungdan gyapon ana posible nga kanang
1: ang pressure gyapon
0: ang utong gyapon nimo. So unsa may kalainan sa hemorrhoid o kiniyang rectal prolapse?
1: Ang hemorrhoids mamaras maulian ra siya bisag walay surgery.
0: Hmm?
1: Pero ang rectal prolapse mamaras gi-require gyud siya nga
0: operahan.
1: Operahan.
0: Ah, okay, ang almoranas madala ra siyag tambal.
1: Yes.
0: Pero ang rectal prolapse kinahanglan gi siyag operahan.
1: Yes, kay kato naman na siyang intestine nimo mamaras nganing gawas na gyud siya.
0: Hmm. Tungod sa napugos nimo utong kay ano man kulang kag fiber.
1: Yes.
0: Okay, and then naapo koy na basahan base po sa akong research Mami Putsi nga kung constipated pud ka, but pasabot, hugaw ang imuhang kolon.
1: Yes.
0: Hugaw ang imong tinae.
1: Mm-mm.
0: So, imagine nyo mo Mami Putsi, kung ang imong basurahan sa balay,
1: mm-mm,
0: dili nimo iyabo, sulod sa pila kaadlaw, mabahogin na siya.
1: Yes.
0: Same po na ang sulod sa tong lawas. Dapat mapagawas yun na to. Kaya nga naman, para dili ta mahilo, dili ta mapoison,
1: mm-mm,
0: or malikay ta sa mga posible nga mga sakit na mutakboy kung dili ta katarong o bawas Mami Putsi.
1: Yes.
0: Okay, pero good news kayo Mami Putsi.
1: Mm-hmm.
0: Kaya hinungdan manggod na maglisod ka og bawas kung kulang ka og fiber. Pero
1: yes,
0: ang nakanindot, ang atong original Hagunoy capsule, grabe kataas sa fiber nga naa ni Mami Putsi.
1: Yes.
0: Okay?
1: Tinuod jud mamaras no kay ato ang original Hagunoy capsule mamaras na ni siya 6 ka ingredients. Mo ni siya ang ampalaya leaves, malunggay,
0: mm-hmm,
1: serpentina, tupo, ginger og
0: Hagunoy.
1: Hagunoy. At tapos kari pa lang daan sa ginger mamaras no, napud ko nabasa atong article nga kung magtake ka og ginger before ka mukaon mamaras, iyaha na siyang i-activate dito, i-stimulate na dito ang imuhang digestive enzyme nga kung inugkaon nimo madali paglinis sa imuhang ginakaon.
0: Oh, dayon dali mapagawas.
1: Yes.
0: Grabe. Una na kanindot ang original Hagunoy capsule Mami Putsi.
1: Mm-hmm.
0: Mao na nga sa mga constipated karon nga naminaw, maglisod og bawas para dili mo magmasakit, para dili delikado ang inyong lawas,
1: mm-hmm,
0: dapat mag-inom gud mo og original Hagunoy capsule. Okay? Kung constipated ka Mami Putsi, dapat mo inom ka bisan usa ka kapsula before mo kaon.
1: Yes.
0: Sa paniudto usa ka kapsula before mo kaon, sa panyapon pod before ka mo kaon usa ka kapsula, siguradong mawagtang gyud ang ilahang constipation Mami Putsi.
1: Yes.
0: Mamas. Okay? Thank you so much Mami Putsi sa pagkuyog ha. Unya sa sunod na sad nga higayon dinhi sa atong programang Health is Well.
2: Residential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: pamilya ni Jose Rizal at isang napahagin ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
3: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol.

0: Nasukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
1: Ang estado ng koneksyon, nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Okay. Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nagkakabit?
5: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang. At kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, June 6, 2026. At syempre, welcome mo sa inyong Saturday Morning Habit, ang Usaping Legal. Ito, Hunyo na nga po at dineklara na ng pag-asa yung tag-ulan nga ho. No? At may bagyo ho tayo, kaya bagyong Esther. Kaya mag-iingat ho tayong lahat. At syempre kung ano naman yung kinaulan ng ating bansa, no? Ito naman yung kinainit ng politika. At syempre nakita ho natin yung talagang bangayan naman sa Senado. Pag-uusapan ho natin maya-maya yan, ha? Yung bangayan sa Senado. At syempre ito na din hong pagsisampa ng kasong obstruction of justice laban kay na Senator Robin Padilla at Senator Alan Peter Cayetano. Pag-uusapan din ho natin yan maya-maya lamang. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang program ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din ho tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaction sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment ang inyong katanungan sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, inihalal bilang Senate President pro tempore si Senator Sherwin Gatchalian matapos ang sesyon ng Senado nitong Hunyo at Tres. 12 senador ang sumipot sa sesyon matapos na magpakita si Senator Cheese Escudero, at dito na nga na ibakante ng grupo ni Senator Gatchalian ang lahat ng posisyon.

ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag, panatag ang may alam.

0: would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay.
1: Bukas naman ba ang mga ilaw?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, ayaw mo rin. Para bawas bill mo.
3: Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan, ganun din ang mga guro, mga magulang, sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, batiin lamang ho natin yung mga nanonood sa ating Facebook live stream. Hanapin nyo ho yung Usaping Legal Facebook page. At syempre Radyo Pilipinas Facebook page. Nandito na ho si Monsky Aninyan Cuerpo, Toto Katz, Rotsiv Degia Ahorod, Numeriano Naga, Ed Buenaflor, Judy Victor Sumabat, Jacitan Jovi Muniz. At syempre nandito na rin ho si Nobs Bellamide. At nandito na rin ho si Fatima Muniz at Patricia Barbosa. And syempre, happy viewing din to Attorney Erin Mariel Perez. Ayan ho. At maraming salamat ho dun sa mga nagsishare ng ating live stream, no? Radyo Pilipinas Bontok, Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Gingoog, Radyo Pilipinas Davao, Radyo Pilipinas Cebu. Maraming salamat ho sa inyong lahat. Eto naman ho ha, formal na naghain ng reklamo sa Office of the Ombudsman ng grupong Tindig Pilipinas para sa kasong obstruction of justice laban kina Senator Robin Padilla, Senator Alan Peter Cayetano at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca para sa di umanong pagtulong sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Kasalukuyan pa ding pinaghahanap si Senator de la Rosa na nahaharap sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court o ICC para sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para pag-usapan ng usaping yan, makakausap natin ang co-convener ng Tindig Pilipinas at Executive Director ng Ninoy and Cory Aquino Foundation na si Kiko Aquino D. Good morning, Sir Kiko. Welcome back sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV.
9: Ay, magandang umaga po, Attorney Danny. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po ngayon.
8: Sir, ito ho ha. Ano ho yung nagtulak ko sa inyong grupo para tuluyan akong mag-file nitong kasong obstruction of justice laban kina Senator Robin Padilla at kay Senator Alan Peter Cayetano?
9: Well, definitely yung mga naganap po noong May 13 and 14, no? So, I think tayong lahat po ay nabahala na talaga nagkaroon ng putukan sa loob ng Senado for the first time sa ating kasaysayan. At saka, hindi lang ito basta-basta ng putukan, pero habang lumalabas yung mga detalye, talagang mukhang wala namang lehitimong threat dito sa kalagayan ng Senado, bagkus mukhang nangyari ito upang matakas nga si Senator Bato de la Rosa mula sa mula sa gusaling iyon, no? So I think yung ganong pambabastos sa mismong institusyon ng Senado, pambabastos sa ating rule of law, ay kailangan magkaroon ng consequences. Kaya nag-file po tayo ng obstruction of justice dito kay Senator Robin, na siya mismo ay umamin na yung siya yung naghatid kay Senator Bato de la Rosa palabas ng Senate building. Sorry po. Kay Senator Alan Cayetano, na siya po yung naglagay sa protective custody kay Senator Bato, at saka siya rin po yung hindi nag-cooperate nung hiniling ng Ombudsman at ng NPI yung ilang mga dokumento at video mula sa Senado, at kay Sergeant at Arms Mau Aplasca, na siya rin po yung umamin na siya yung unang nagpaputok nung gabing yun kahit na labag ito sa patakaran ng security protocols po ng Sergeant at Arms. So kaya po tayo naghain ng kaso.
8: Going to Senator Rowin Padilla, ang sinasabi lang ho niya is inihatid niya si Senator Rowin Padilla, nakisakay sa kanyang kasasakyan dahil nga wala daw ang sasakyan at ibinaba niya somewhere in Makati. Ano ho yung reaction niyo dito ho dun sa main argument niyo, main defense ho niya na iyon?
9: Well, alam naman po ng lahat na merong warrant laban kay Senator Bato, at di gaya ng interpretasyon ng iba, para po sa amin, yung warrant ng ICC ay parte ng soberanya ng Pilipinas. So, lehitimong warrant yan dito sa Pilipinas dahil naging kusa po tayong sumali sa ICC mula July, mula 2011 hanggang 2018. No? At saka, mismong Korte Suprema yung nagsabi na kahit na umalis tayo, ay committed pa rin tayo dito sa proseso ng ICC for crimes that occurred from 2011 to 2018. So, walang excuse to say na walang warrant kay Senator Bato. Alam ni Senator Padilla na merong warrant ang ICC laban kay Senator Bato. Therefore, yung paghatid sa kanya ay parte ng obstruction of justice dahil iniwasan nila yung mga nag-aaresto kay Senator Bato. So, I don't think, yung mismong pag-amin niya, parang it's further evidence na talaga nagkaroon ng obstruction of justice.
8: Ito, nagpadala din ho yung grupo ho ninyo ng kopya ng complaint nga ho sa ICC or International Criminal Court. Ano ho ba yung gusto nga mangyari ng inyong grupo? Bakit ho kayo nagpadala din ho ng kopya dito sa ICC?
9: Yun naman po ay for information and really for courtesy lang po, dahil nga yung obstruction of justice case natin ay may kinalaman dito nga sa warrant ng ICC. Sined lang po namin ito sa kanila for information, for courtesy. Aware din po kami na may ilang grupo na nag-explore din na kung merong remedy for obstruction of justice yung mismong ICC, pero sa pagkakaalam ko ay hindi pinag-aralan pa lang din yung prosesong yun. So we are sending that for their information, pero wala naman kaming hiniling na prayer dito sa final namin sa ICC. Dito lang sa Ombudsman yung hinihingi naming relief.
8: Alright, and nagsimula ho yung lahat ng gulong na nangyayari ngayon sa Senado. Nung nagpakita si Senator Bato de la Rosa, naihalal ho si Senator Alan Peter Cayetano dahil naging crucial ho yung vote niya. No? Ano ho yung reaction nyo ngayon sa nangyayaring power struggle ho dito sa Senado? Naging talagang magulo na ho itong Senado this past few weeks.
9: Well, I think siguro sa isang level, no, parang since nagtuturo din po ako ng political science, medyo naiintindihan ko po na talagang magiging magulo yung Senado natin after the midterm, no, after 2025. Kasi nga, dahil sa composition nito, kahit sino, kung ayaw nila yung nangyayari, pwede silang manggulo eh. May dalawa kang Cayetano dyan, may dalawa kang Villar, may sa kabilang banda, may dalawa kang Tulfo, di ba? May solid block ka ng Duterte na na apat o lima, meron kang pink opposition na tatlo, meron tapos ngayon meron kang solid Soto block na 11 na. So kahit sino yung magsabi nun na ops, ayoko na yung nangyayari, pwede nilang ipawiin yung

magkakagulo talaga. That being said, malinaw na yung mga nangyari these last 3 weeks, this last month, ay beyond the pale, no? Parang hindi lang karaniwang pagtutulak ng pansariling interes yung nangyari, no? So yung pambabaril sa Senado noong May 11 to 13, yung pag-absent ng majority na katakataka, kung majority nga sila, dapat kaya nilang gawin yung gusto nilang gawin, pero nag-absent sila. And then yung parang mukhang may dalawang, may peking Blue Ribbon Committee, magkakatotoong Blue Ribbon Committee sa Monday, eh, medyo kakaibang level na to, no? So parang ang tingin ko po ay kung ayaw natin yung nakikita natin, at saka base nga sa pagsusuri ko ay nakikita natin to dahil sa mga hinalal noong 2025 at pati na rin noong 2022, yung pinaka relievo natin or yung pinaka relief natin ay sa 2028 dapat nating talikuran yung mga senador na to, yung mga inuuna nila yung pansariling

0: bagong Senate President, baka si Senator Gatchalian, yung magiging presiding officer dito sa impeachment. Ako, basta matuloy yung impeachment, yun yung mahalaga, no? Pero siguro sana makita ng ating mga kababayan na ano-ano yung ginagawa tuwing inaakyat yung impeachment ni VP Sara sa Senado last year. Pilit na hindi inintindi yung ibig sabihin ng forthwith ng dating Senate majority. Ngayon, kung ano-anong pagmamaniobra yung ginagawa para lang sila yung nasa poder para pag dumating na yung impeachment, no? So, katakatakatagal talaga yan, pero kung ano man yung mangyayari, ang mahalaga sa akin ay matuloy na sa wakas yung pagdinig sa impeachment, mailabas yung ebidensya at magkaroon ng malinaw na hatol kung talaga bang para sa mga senador natin, tama ba ang karahasan? Tama ba ang pagnanakaw? Tama ba ang pagsisinungaling? Yun yung tanong na pilit nilang iniiwasan, kaya nila ginagawa yung pagmamaneobra na ito. Pero it's time to answer the question, no? So, sang-ayon ba kayo sa maraming nagsasabi na mali yung pagnanakaw, mali yung korupsyon, mali yung pagsisinungaling, o ibaba yung kanilang opinion?
1: Alright, malinaw ho yan, and also not to mention yung pagbabanta nga din ho, no? Panghuli na lamang ho, Mr. Kiko Aquino, may mensahe ho ba kayo kay Senator Bato de la Rosa at dun ho sa kanya mga taga-suporta na naniniwala pa din na dapat ho ay hindi ho siya ibigay sa ICC at dapat ho sa lokal na korte daw ho siya litisin?
0: Oh, nakuha niyo na po yung gusto ninyo, no? Umalis na nga yung Pilipinas sa ICC. Hindi ako sang-ayon doon. Gusto kong bumalik sa ICC dahil para sa akin, pandaigdigang concern yung karapatang pantao at saka yung crimes against humanity. Pero, yun, nakuha niyo na po yung gusto niyo. Umalis na nga po tayo doon. Pero, sinabi pa rin ng Korte Suprema na para sa period na kasama pa rin tayo sa ICC, mula 2011 to 2018, ay kailangan pa rin tayo sumunod dito sa mga warrants nila, no? So, ako, fair is fair, no? So, ako, kung gusto kong litisin yung mga ginawa ni President Duterte mula 2019 hanggang 2022, at marami pa rin patayan ang nangyari nung panahong yun, di na ako makakapunta sa ICC. Dito sa local courts lang ako makakapunta. Pero, to be fair, no? Kung naniniwala kayo na sovereign yung Pilipinas, sovereign decision ng Pilipinas ang sumali sa ICC mula 2011 to 2018. So sana kilahok kayo dito. The same way na kami ay nakikilahok sa kasalukuyang sistema kahit nung panahon man ni Duterte o ni Marcos, kahit na hindi kami sumasang-ayon sa karamihan ng mga desisyon nila.
1: Alright, malinaw ho yan. Maraming salamat sa inyong oras, Mr. Kiko Aquino D.
0: Thank you very much po, Attorney Danny. Thank you very much po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po ngayon.
1: Si Mr. Kiko Aquino D, co-convener ng Tindig Pilipinas at Executive Director ng Ninoy and Cory Aquino Foundation. At ayan nga ho, napakinggan nyo ho yung kanina kay Attorney Clark Edward Ortico tungkol ho dun sa quorum. At ang sinasabi ho niya is valid ho yung quorum na nangyari noong June 3, 2026, nitong Wednesday nga ho, no? Kasi nga ho, yung nasa coercive jurisdiction ho nitong Senado ay 22 senators lamang. Kasi nga ho, itong si Senator Jingo Estrada nakakulong, si Senator Bato de la Rosa ay nagtatago naman, no? So ang abot lamang ho nung jurisdiction ng Senate ay 22. So 22, tapos yung 50% plus 1 ho niyan is 12. So kaya ako sinasabi na valid yung quorum na nangyari noong June 3. And also sinabi ho niya na valid yung pagbabakate ng lahat ng positions noong June 3 nga ho, including the Senate President. So nilinaw din ho ni Attorney Ortico kanina na ito nga hong Senate President C ay vacant nga ho sa kasalukuyan. Kaya ho, ang inihalal ho ay Senate President pro tempore and acting Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. So ayan ho, malinaw ho yan. Kaya abangan pa ho natin dito sa mga susunod na linggo kung ano ho yung mangyayari. Siyempre kasi ayaw ho i-recognize ni Senator Alan Peter Cayetano ito nga ho nangyaring butuhan nitong June 3 nga ho. At yun nga ho, nagkaroon pa ng Blue Ribbon Committee hearing noong Webes. At magkakaroon ho ulit ng Blue Ribbon Committee hearing naman sa Lunes. So ayan ho, at yung talo ho dyan, siyempre ang taong bayan kung gantong kagulo ang mga senador ho ng Pilipinas. At kahit na ho yung mga empleyado ng Senado, hindi na rin ho alam kung sino ang susundin ho nila, eh, diba? So sana ho matapos ho ito at magkahalal na nga ho ng Senate President kasi kailangan nga ho nila is 13 votes. So eh, malinaw ho sa Constitution, all members of the Senate. Yung nga ang pinapaliwanag ni Attorney Ortico.

0: ko kanina, 13 ang kailangan. So kaya talagang hindi ho nakapaghalal ng Senate President at si Senator Win Gatchalian ay Senate President pro tempore lamang. So abangan ho natin yung mga mangyayari dyan sa susunod na linggo ha. At talaga naman hong nagiging Senate freaks na nga daw ho itong mga nangyayaring sa Senado. At syempre nakita din ho natin ha, na si Mr. Kiko Aquino D, yung kanyang grupo, naghain naman ho ng kasong obstruction of justice dito kay Senator Robin Padilla, Senator Alan Peter Cayetano, at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. So tingnan din ho natin yan kung anong mangyayari ho dyan. At obstruction of justice ho itong kasong ito, final ho ito sa ombudsman. At yun nga ho, binigyan ho nila ng notice itong ICC. Well, sinasabi naman ho nila na wala naman daw ho silang balak na magsampa ng kaso naman no, ng obstruction of justice dito sa ICC. Binigyan lamang ho nila ng information. For information lamang itong ICC doon sa mga nangyayaring kaguluhan dito nga ho sa paghahain ng warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa. So yun din ho ang aabangan din natin kasi hanggang sa ngayon ho hindi pa rin ho nakikita si Senator Bato de la Rosa. Kahapon ho nakita daw ho sa isang yate, pasakay sa isang yate papunta sa probinsya. Hindi pa ho na-verify yung information ho na iyon ha. Pero ayun ho, tingnan ho natin kung ano pa mangyayari sa mga kaganapan na to at kung finally mahuhuli na nga ba ho itong fugitive na si Senator Bato de la Rosa. At syempre matatapos lamang ang ating programa, maaari pa rin ho kayong mag-comment ha, ng inyong saloobin sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado. Ano ang reaction mo sa nangyayaring agawan ng kapangyarihan sa Senado? Maaari ho kayong mag-comment sa ating mga Facebook videos, ilalabas ho natin yan sa Facebook at syempre ho sa YouTube para ho mailabas nyo ang inyong mga saloobin hinggil sa issue ho na ito. Diyan na muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat ho sa lahat ng mga ating nakasamang engineers at staff, Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Jobel Lustre. Magkakarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is... Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kulturang.

0: Kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin,
3: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Estadong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Solano Inupen Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network. Bring help
5: into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansihon ang good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics, usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopuffy food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy, 100% natural, aprobado sa FDA.
6: Bring health into your home. Bring health into your home.
5: Ang Lactopuffy adunay Lactobacillus probiotics, umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas, mutabang nga daling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bacteria. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lactopuffy matag adlaw, 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA.

grams of alcohol sa dugo mo hinungdan sa paglabad sa ulo pagkalipong. Ang Lactopuppy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks, inom og Lactopuppy, and bring health into your home.

Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mahulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home.

0: sumuklat, muwagtang sa grabing aba, epektibo pagwagtang sa mga sakit nga gikan sa mga bakterya, dili makadaot sa tao ug kahayupan, makawagtang sa mga langaw ug lamok, maratod ug makanaginot ka, dili makadaot sa kalikupan. Inzumo, maggamit usab sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura, pagwagtang sa ba. Inzumo Blast, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
1: Lactovet, probiotic growth enhancer for animal nutrition. Napamatudan nga epektibo kaayong igsasagol sa laog sa baboy, baka, manok ug uban pang kahayupan. Makapapas pa sa tubo sa inyong mga binuhi. Dunay 33 ka amino acid, uban ang niacinamide, riboflavin, vitamin B6, folic acid ug thiamine. Way bisag kamay nga antibiotics. Sagulin sa Lactovet ang laog sa inyong mga kahayupan. Lactovet, another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
2: Masaganang ani, malusog na mga halaman at prutas, gumamit ng Lactoplan, ang iwas peste probiotic organic foliar fertilizer para sa mas mataas na kalidad ng inyong pananim. Ang Lactoplan ay subok ng growth enhancer at promotant para sa mas maayos na paglaki ng inyong mga halaman at prutas. Kaya mag-Lactoplan na para sa masarap, di kalidad at masaganang ani. Iwas peste ang inyong mga pananim, mag-Lactoplan.
3: Magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangkot kinig mga balatia, mahimong masungko kining tanan, kaya niya na ang kasumbaran. Lactopati, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan ng probiotics, kamoy mo kukong umusungko sa pagpuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopati, 100% natural, may gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lactopati, aprobado sa Food and Drug Administration.
4: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may inig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
5: Atong oras sa gabay sa kalambuan, alas 12:02 sa kauntuhon.

May ngunto Sugbo, Kabisayan o Mindanao, lakip na Stibook Nasod. Kay makita tas Facebook page Bantay Radio Cebu o sa I Love Project Facebook page. Anya, madungog po ta sa ato ang maka local radio station, no? Sa naka-hook up na to karong mga orasa. 98.1 DYPS BT Radio Tuburan. Na silang Sir John Manggubat, ato ang station manager. Sir Nel, Sir Roland, maing udton nyo diha, taga Tuburan, no? Lakbi na gano'n ato mga mag-uumadas Tuburan. 95.3 DYAG One Heart Radio Sambuan. Si Sir Alan Rosite, no? Taga Sambuan. Maing udton ninyo diha, tanan nyo, na patalinghog ni ato ang programa, nagsubay ni atong programa ang Gabay Sa Kalambuan. Kanya, adlong Bernes, Pizza 5 nas buwan sa June, no? Hunyo. Kanya, 2026. Wana, gasugod na, nakuhaan na pod ang katunga sa tuig, no? Kay Pizza 5 naman. Kumusta mo? Diha, kanya, ito ang mga kaigsuunan dihang labi na yun karong mga mag-uma, mag-isgot na karon sa kaning naglan preparation na banguman sa para sa humayan, no? Mauna ito ang pag-isgotan karong mga aning ito.

Gigi Sanchez. May gunto diha, Ma'am G. Unya ang ato ang VP admin. No? Dere sa ato ang company. Attorney Michael Sanchez Sabalero. May gunto niyo diha, attorney. O, Ma'am G, may gunto. Ako, gapon niyo ang kauban karong mga orasa. Ang kabais kalambuan, William Rasmuyet. Ubani ko ninyo, ning atong sa oras nga programa. Oh, na may tungod aning ato ang pagpananom o mulambo ta. Mudako ta o ani. Mudaghan o harvest sa humay. Gamay gasto. Muna ato ang paghahisgutan karong programa ha. Ano, aning mga orasa. Anya, ato ang mga produkto no, sa Asil Laboratories Incorporated. Kung buingon ka o nagkinahanglan kag mga fertilizer, naatay lactoplant, no? Kani ato ang lactoplant nga biofertilizer, usa ni nga makapahatag og dagko og bunga, daghan og harvest sa imuhang nagkalain-lain lang ang ipangtanom nga nasa imuhang umahan karon. O yan, naasa tay antika nga fungicide and bactericide, no? Para dili ta magkalisod kung masudlan ta atong mga punggos or mga fungicide, no, mga punggos o mga bacterial leaf blight sa itong mga gipang tanom, labi naghumayan. Anaanag yun tayo pang panagana or pang bangga ni ana sa kana nga mga dangan sa humayan, no. Ato ang antika. Nasa tay icon, ato ang organic insecticide. Katong mga insekto nga mo moy mo pa kunhod, no, moy mo papatay, moy mo pa buslot-buslot sa ito ang mga nindot na unta kayo nga mga tanom. Nindot na nga tayo mga bunga. Pero mga buslot-buslotan lang ang mga insekto na tayo organic.

Unique Insect Design, no? Ang ato ang icon. Kana nindot kay na gamiton, di gyud na ingon nga nakadaot sa katawhan, nakadaot na to nga kita mukaon. Ika upat na to nga produkto ang atong Tracy sticker. Kani no, nga seaweed base. Inya mao ni pang padikit sa atong mga liquids nga atong ipang spray para dili mawas out. Kay karon panahon na, pag humani mo spray mo kalit og uwan, tong naa kakuyog ang Tracy sticker sa ato ang mga liquids nga itong ipang-spray sa ato ang mga tanom, di gyud na mahunlos, di gyud na ma-wash out ang ato ang ipang-spray. Natay gasa, ano? Kaning gasa na ito nga soil ameliorant, mausad ni ato ang magpakondisyon pagbalik sa ato ang yuta. Ato ang gasa. O niya, makahatag sa ni pagpatambok o dugang sa ato ang ipang-tanom nga mga utanon man, o mga rice or mga humayan man o maismat. No, di ba? Muna ito ang mga produkto para sa pananom. Pag-ari na punta sa livestock, na atay lactobet na to nga muna pagpa magpaitlog ang manok. No, paspas ang pagpangitlog, sakto, kada adlaw, makakita yun ka. O niya, dagko ang itlog. O niya, condition kanunay ang mga manok, no? Gumikan kay kani probiotic nga nainom sa ato ang mga manok. Ato ang Insumo Plus. Mao ni ang ato ang Insumo para wa ang baho, way langaw ang ato ang mga poultry or figiri or unsa pa na nga naay mga malata or baho diha sa inyong area. Sa inyong kabalayan personal, sa inyong kitchen, sa atong kusina or naay patay nga ilaga or unsa pa nga nabaho diha, isprehe na og Insumo, no? Para maghipos ka, gisprehan mo daan, wa na'y baho ang imo gipang ispray. Ang imuhang katong nabaho, kay gisprehan naman imo og Insumo. O niya, ang kuan pagyod, no? Ang ato ang Lactopapi. Siyempre, condition ka nun ay ato ang panglawas. Lactopapi food supplement, ay mong kalimot. 30 ml, 3 times a day. Pag inom mo ka nun ay nana og Lactopapi, labi na karon nga muinit, muuwan, para himsog kanon ay itong immune system at ang imna na og Lacto Papi Food Supplement, no? Muna ay nindot kayo. Muna ang mga produkto ni Acel og ni Lacto Biotics Woodward Corporation. Kanya natay mga announcement sa mga membro sa PNPFI. Ato ang ipahibaw ni Derebe kay nasa Labiragan na si Sir George, no? Ato ang active kayo nga PNPFI President o ang ato ang ILA Project Foundation nga siya mo'y coordinator si Sir George Kayon. Muna niya ang PNPFI First Anniversary and Thanksgiving, no? Sa OBP and ILA Project Foundation. Niya ang binyo nila ni diha sa ni Larap Beach Daang Lungsod, Toledo City. Pabor ni taga Toledo nga ng membro sa PNPFI. Niya ito ang President niya na si Sir George Kayon. Ugmang adlawa, no? Ugmang adlawa. Hapon na magsugod, alauna hantod ni sila pagka Domingo pag yon. Ano basta naa ni sila yung program niya. Usas pod ang I Love dito si Ma'am Gigi Sanchez nga mohatag og mga inspirational message ba para sa iyang mga membro diha sa PNPFI, no? Ugmang adlawa diha sa Larap Beach, Daang Lungsod, Toledo City. Ato ning mga membro na to diha sa PNPFI, nahala, adto mo dito sa Larap, no? Kay naani duwa-duwa, naani pagkaon, basta malingaw, no? Malingaw. Kanya, lain na pod, no? Natong ipaibaw, ang Barangay City, diha sa Tuburan, no? Tuburan, Cebu, Barangay City. Naay pagabuhaton ang I Love Project Ugmang Adlawa. Pagpanudlo aning unsaon pagbuhat sa Bermi Compost. Mo'y ginigusto sa ito ang kapitan diha. Kay naglantaw po ni sa iyang mga constituent ba? Iyang mga tao diha, mga membro na to diha, mga membro diha sa Barangay City, iyang mga sakop diha sa Barangay City. Si Captain Sinisa, niya maugin niya ito ang kugihan, no? Mangita o asa ang mahitabang paingon gikan sa Dagko, gikan sa province, paingon sa mga organizations nga mada paingon dito sa iyang Barangay City da sa Tuburan, no? Atong pakpakan ni si Kapitan Ting Sinisa kay naghunahuna gyud ni sa ato ang mga iyang mga constituent diha sa baong barangay diha sa
Barangay City, Tuburan. Nya naa dito si ato ang Sir Elmer Butilya, ang ato ang presenter, no? Kani murag 100% jud ni nga makat-on jud ni basa na si Boss Elmer Butilya kay usa man gyud siya nga founder aning pagbuhat aning ato ang vermicompost, no? Nya og maminaw lang mo, mag-notes lang mo nga mao ni inyuhang ipatudlo ni Boss Elmer, makat-on gyud mo kung inigkawa na inighawa nilang Boss Elmer diha sa inyuhang area kay masunod lang to ninyo kung unsay itudlo gyud ni Sir Elmer Butilya og ni Sir Nolan Tulod, no? Nya napod silang Sir Archie ani og mga adlaw diha sa Barangay City. Ang team sa I Love Project naargyo diha sa inyuhang barangay og mga adlaw, no? Nya dugang information at Tolamos Barangay, no? At Tolamos Barangay City aron may bawaan ninyo ko sa uban pa bisag nakoy kuwang dire. Oh? Mo na nga adto na mo sa Barangay City og mga adlaw. Shout out, no? Na ipang shout out dire mamasa sa taog mga messages, no? Dire sa to ang Bantay Radio Facebook page na si Sir Alan, no? Good afternoon mga kabantay, good afternoon Ma'am Gigi Sanchez og Sir William. Maingod to po diya Sir Alan. Na po dire si Sir Borges Parilla. Mayungod to Kuya William. Naminaw ko ni mo dire permis DYPS BT Radio Tuburan. Thanks sa pagbasa Kuya William. Salamat sad Ma'am Boss Borges Parilla, no? Inya nadere Kuya William, advance happy pista lungsod Tuburan karong June 12 og 13. Thank you sa pagbasa. Salamat sa kayo ninyo diha taga Tuburan, no? Kay duol-duol ni gyud June na gudron. June 5 na. June 12 og 13 Pistas Tuburan. Ini ka June 24, no? Ang team po dato dire kay naa man tay training center dito sa San Juan Tuburan Cebu. Mangadto punta dito sa ato ang training center dito kay napoy gamay nga panagtapok, no? Mamaagi ni Ma'am Gigi Sanchez og sa Lacto Biotics og sa Lac Acil Laboratories Incorporated. Ah, mo na ato ang mga ipang shout out na to silang Sir George Kaayon, ato ang mga membro, ato ang mga chairman, si Sir Beck Noswico, no, diha sa equalizer. Sir Nolan Tulod og uban pa nga mga membro diha sa Equalizer Farmers diha sa Tuburan. No, maingod to niyo diha tanan, diha ang dapita. Anya arita sa Agri Balita, no, ato ipakita ning kalampusan, no, sa

0: Nang lingkod or mga admin, antod karon ato ang gobernador Gob Pam Barikwatro. Sila gyud natagaan, no? Gumikan kay nanghatag og agricultural inputs, no? Kaning giton over sa Cebu Provincial Government para sa mag-uuma og mananagat diha sa Bugo City. Nya kanto bitaw na apektuhan sa niaging 6.9 nga magnitude nga linog diha sa maong lungsod. Nya personal na gitunol ni Gob Pam Barikwatro ngadto kang Mayor Mayel Martinez og sa mga opisyal sa Dakbayan ang nagkalainlaing hinabang sa agrikultura o panagat aron matabang matabangan ang mga pamilyang naapektuhan sa niaging 6.9 magnitude nga linog. No, swerte kayo kay bisag naigo na sila sa linog, nabawi og hinahinay gumikan sa atoang gobernadora. No, makabangon pagbalik ang atoang mga kaigsuunan nga manaragat og mag-uuma diha sa maong lungsod. Kaning rehabilitation package nagtumong sa dinaliang pagpahiuli sa panginabuhi, no? Kay kato klaro niyo gayo nga nakuhaan to og kanang nakuhaan to og panginabuhi gumikan sa linog dihang dapita na igo silang dapita niya kalabi ng panagat, no? Pinaagi sa nanghatag di og kaning 1,000 ka makamag-uuma og mga mananagat. Naghihatagan ni sila og ang Bugo City og 1,000 kapakiti nga liso sa utanon, 50 kasako sa hybrid yellow corn seeds, 500 ka grafted kalamansi seedling og 50 kasako nga mga fertilizer para sa manggahan. Nya apil pod ang mga materyales sa panagat og kahayupan din 20 ka rulyo nga amasunit para sa pito kapispad, no? Diha sa maong city. Uban ang certificate sa entitlement para sa napo ka kabaw o napo ka kanding. No? Mao na ang ato ang nahatag, no? Gikan ni Gob Pam Barikwatro. Gumikan po ni sa ato ang provincial consultant, no? Si Ma'am Gigi Sanchez nga way puas, way undang nga pagtuyok sa tibok kalungsuran sa probinsya Sugbo. Mao na nga atong pasalamatan ang ato ang former board member Ministro Zero Distrito pero naabot diha sa inyuhang area diha sa norte nga pagpantuyok aron makita matanaw kung unsay gikinahanglan noon sa atong mananagat og mga mag-uuma. Atong pasalamatan ato ang former board member Gigi Sanchez nga nakita niya kung unsay gyoy kinahanglan noon sa atong mga mag-uuma og mananagat nga mabangon og pagbalik ang ilang pandagong harvest, no? Mudaghan ang unsa pa ning mga panagatan nga maghantag isda din ta mo mahal diring dapita Sugbo. Mao na nga mao na mga kaayuhan nga nadawat nato karon sa kwan. Maminaw sa taog mga mahinundanong pahinomdom.
1: Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri!
2: Problema ba ang hindi kaaya-aya kamoy na dala ng inyong basura?
3: Narito na ang sagot.
2: Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use.
3: Iwas langaw.
2: Iwas baho. Iwas sakit. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo.
4: Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Healthy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
5: Gipatawag sa kapitan sa barangay ang atong siningan, pre. May isa doon, oy. Armabadto na siya. Oy, nga nukot taon, dami ko yanap ang kabaho sa hukaw sa iyang mga binuhi. Piliklo ba yanap, pre, sa atong panglawas? Mao ba, pre? Sayon naman unta na ang problema, ha, oy. Unsaon man, pre? Insumo ray katapat, anap, pre. Ang Insumo, huwag tang sa tanang mga baho, sama sa patay ng mga mananap, mga hukaw sa atong mga binuhi, sama sa tai, sa baboy, o kiti sa manok. Insumo, ang kasulatan. sulfaran sa kabaho sa atong palibot. Mag-insumo na kita. Aron ang kahumot sa palibot, kanunay tang matagang taman. Insumo, ang kabaho wag tangon. Mag-insumo na kitang tanan.
4: Digid sa yun ang pagpananom.
2: Ato ka ng himuong sa yun. Uban sa Lucky Plant, ang mismong pagkamit og inorganic fertilizers, mahal na kaayo. Ug makadaot na kini sa inyong palawas o palibot. Basis sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahigalaong microorganism sa Lucky Plant pagka-half-size magtulong sa tanom sa natural na pamaagi. Buabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% ng tubo sa imong maani. Uban sa Lucky Plant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lucky Plant? Sinatia ang mga binipiso sa Lactobacillus uban sa Lactoplant. Grow, grow, grow uban sa Coffee Grow. Usa kini ka probiotic ang makatamong pag-ayo sa pagpadugang sa nutrisyon. Alang sa mga kahayupan, ang pagtuon na gihimo sa mga tagahiti Los Baños nagpakita na ang Coffee Grow nakapalambo kayo at paghatag o mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga anagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nakasinating komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Mutuon kayo ang iyong kita sa Coffee Grow. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Coffee Grow Animal Food Supplement.
6: Bring health into your home. Ang Lactopaco adunay Lactobacillus probiotics. Umas nailhan nga good bacteria, mo neutralize ang mga bacteria sa lawas. Mutabang nga daling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus ug bacteria. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lactopaco matag-adlaw, 100% natural, hinugdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA. Health into your home.
7: Bring health into your home. Lactopaco Health Alert. Likayi ang cancer. Ang Lactobacilli adunay anti-cancer activity na mahulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Nagamatudan nga ang Lactopaco Health Drink adunay live Lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopaco Health Drink matag-adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity na mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopaco and bring health into your home.

Balik tas tong programang Gabay sa Kalambuan, alas 12, 28 na sa kaudtohon. Kanya, ato ang pamasahon sa nino sa I Love Project day na mga messages dire, no? Atong mga comment na dire si Sir Nolan Tulod, may ngod to Sir Will. On air ko, sa on air ko, please ugma na atay orientations Barangay City Tuburan Covered Court. Oh, na napahibaw na nato na dire. Salamat kayo Sir Nolan Tulod, no? Kanya naapod si Ma'am Nanit Aranyas, no? Sir, among form sa I Love Project ug ID pictures wala gyud ma-pick up. Ha? Dire sa Barangay Balirong. Uy. Dugay-dugay na ninga, wa gyud ni mama. Ma'am Nanit, no? Sorry gyud kayo kay amuan ning ako ning ipakuha, no? Ako ni ipahapit ugma ba or ugma siguro sa bado, no? Kay aron makuha ni, nako diha mo message ko nimo. Ona mo na atong mga mensahe, no? Atong mga I Love member kay daghan na kaining mga ID nga wa pa makuha, naka-fill up na sila og mga forms nya kamo diha. Oh, mensahe mo diri sa tong Facebook page, no, sa I Love Project og diba diri Bantay Radio Cebu para maatima na sa to ang mga technician pod or mga coordinator or mga membro na to nga makuha na to ng ato ang I Love Project nga mga forms with ID na para mabuhatan mo og ID diri sa atong opisina. Inya naapod diri si Ma'am Carmelina Sanchez Indrina. Oh, taga Tulidis ito. Maingod to, Ma'am. Maingod to diha, Ma'am. Inya, good afternoon, Ma'am Tikong William. Maingod to po diha, Ma'am Carmen. Oh, ato ang Bantay Barangay

0: si
1: mahapit ra kadiha ni Boss Juji Misa, ma'am. Los, no? Kaya ron, mahatod po to ang uban na to nga mga I Love Project nga mga IDs diha ni mo mga membro. Muna nga, ato aning mga atimanon kay kinahanglan ba yan nila kaya inigpalit nila og membro ka, mo nagisingabot man nila nga maka-ID sila. Kung membro na gani ang usa ka tawo niya nagdanag ID paingon diri sa mupalit siya og product sa Acel or product baron sa Lacto, automatic yun nga discounted ka, no? Discounted yun ang kaninga tawo nga kinsay na member, no? Membro kay mamani mong basihan, itanaw na mo diri sa mong system imong ID number. Unya, insakto gyud. Tagaan jud ka na mo og percentage sa amo ang system dre. Ha? Mao na ang ato ang I Love Project. Gawas sa pagpanudlo og mga Burmi, unsaon pagwatch Burmi, unsaon pag kaning kinahanglan ang organization og pagtudlo sa accounting skills. Unya, gawas ni ana ang ato ang maglisod og baligya ang mga mag-uuma kay gumikan sa kadaghan ra sa naabot, mo assess ang I Love Project ni ana. Kanya, daghan na kayo og mga papakapayas, daghan na kayo og mga saging, daghan na kayong naabot nga manok, itlog. Ang I Love Project pod mohatag labinag mga organization na mo ba? No? Association na mo. Mo adto pod ang I Love Project ana nga naa sad mi tao nga unsaon pagtudlo nga matiner, no? Matiner ba na pagluto og mga unsa man eh karon makwarta bitaw nato sa atong organization bisago mag salad, no, mag unsa nga ni pickles na mga tao ni ami napoy tao sa I Love Project ni ana nga moy motudlo ninyo nga libre ra kung mo request mo na mo diri sa ato ang I Love Project foundation para madalhan mo og tao kaya kani mga anay daghag dugos, no, kinahanglan ang produktos dugos himuon og honey lemon. Tudloan sad mo ni ana nga ang honey inana ba nay tawo nga mutudlo ni ana namo diri sa gikan sa I Love Project. Usa na nga mahatag og murag magpatudlo gumikan kung nakay ID nya mga membro namo sa I Love Project, kung mag-request mo kung sa inyong gusto nga ipa suggestion diri, sa tudlo, gusto ninyo nga mahatag og pagtulonan or katunan diha sa inyong organization, unya naka-ready ang daghang saging, daghang unsa man ni mga abot na to sa ato ang mga uma nga nangalata ra diha or daghang kay kamatis, ay moan mo tudloan mo unsaon pagbuhat og tomato paste, tomato sauce, na itaw nga mutudlo ni ana nga libre ra, no, gumikan sa ato ang I Love Project foundation. Mana nga ay mo kalimot pagpamembro, ha? Ato gig shout out si Ma'am Crisel Miria, no, nagtan-aw na to karong udto, ha. Taga Aluginsan, no, das Bunbun Aluginsan. Oh, mga tao diha ato mga kaigsuonan, mga amigo na to diha. May good to ninyo, no? Karon, ang ato ang topic nga paghimo og mudako gyud ang harvest og ang dako ang yield ba, dako ang ani sa ato ang pagpananom og humay kay sugod naman ron, which season man ron, no, tiuan ron nga season sa humay. Mao na katong nagsalig og drain paid anang rain paid, no, kanang uwan ba nagsalig og uwan, malipayon kay sige mang uwan nya may lang kanila bang narabay na hisgot nga unsay nga ani kanang mag El Nino, pero di lang ito na unaw-naon kay magkinanglan yung tagtubig. Labi na naghumayan ta, no? Muna nga ang produkto ni Acel, muna yung dako nga mahatag o dako nga increase or dako nga yield nga maabot ni mo, niya gamay ragasto. Okay, pila, luliman ka. Ang usa ka hektarya, example lang, na kay usa ka hektarya nga humayan, duha ra na kalitro nga lacto plant nga biofertilizer. Ano niya? Katulo ka mutira. Muna itong protocol, gudere. Example, yung gamit ka karon og mga inorganic nga fertilizer nga naanda ni mo. Kani mga farmers practice na to. Tangta og urea, yung gamit ka upat kasako. Niya, itong mga putas pa, itong 20, 2500 or 2100 unsa pa na atong gipanggamit nga gipanablig na to diha sa atong humayan. Katunga ray palita. No? Ang complete fertilizer imong gipalit ay imong gigamit sa nangagi. Upat or unom. O, taglag upat, duha ray palita. Kanya ang putas sa kasako, 25 kilos na lay palita. No, ang 2100 sa kasako, 25 kilos na lay palita. I-add on ang ipuli sa katunga, dili add on, ipuli sa katunga ang duha ka litro nga lactoplant nga biofertilizer. 7 days, 14 days o 21 days ang pagtira, hantod na sa pag-harvest nimo sa imong humayan, hantod na pagka 4 months. No? Ato ka mo spray, napo ka backpack sprayer, 7 days, gikan sa pagtanom. 14 days, ikaduhang tira, gikan sa pagtanom. 21 days to 25 days, ikatulong tira, gikan sa pagtanom. Napo ka backpack sprayer per 1 hectare. Onya, usa ka 75 ml to 80 ml per backpack sprayer. Okay? Nakuha ninyo, no? Ang ato ang protocol sa lactoplant nga biofertilizer. Nya napagitay laing product, no, sa para sa humayan. Pwede ni i-prevention nyo daan para sa mga bacterial leaf blight or para sa mga tungro, no, para sa anong sakit sa humay ba nga agi puwa man ang humay, no, anana na blight man, na bacterial leaf blight ang episode ni ana. May na mentras wala pa nakasuhod, naatay antika nga fungicide and bactericide, pwede nimo ikuyog pag-spray gikan sa 7 days, no, hintira man ka atong 7 days, hintira man ka og kaning lactoplant gikan sa pagtanom. Pwede sa to nimo i-appeal na lang to nimo og sud sa backpack sprayer para usara imong libor, di ka madak-an sa imong bayad sa nag-spray. Di hintira na kag biofertilizer nga lactoplant na to nga biofertilizer plus naanay pud kay antika nga fungicide and bactericide for prevention. No, nang himsog na nang di na makamahadlok ba nga masudlan ka kay naka-prevent na map na naman to daan nga to ang antika nga fungicide and bactericide. Mao nay nindot, no, kung sundo na nato nya barator kayo kay og mahurot nato sa usa ka hektarya, kung usa ka hektarya atong humayan, usa ra man ka litro, no, usa ka litro nga antika. Mao na ito i-spray, kuyog sa ito ang lactoplant niya. Apili lang po og 3C sticker. No? Kay kaning 3C sticker na to, mama ni pang padikit. Mama ni nga di mawas out. Nakapilit dito dahon nga gagmay pang tagod. No? Kay gagmay pa mana. Ang tagod, gagmay pa mana nga. Git, pang 7 days, marag di pa kay na dagko. Pero naana dito, nakasupport na daan dito, subok daan sa ato ang mga gipananom nga humay. Mana, atong paminahon karon, atong tawagon ato ang usa ka technician nga naa dito sa Zamboanga. No? Na Zamboanga del Sur kay si Sir Marvin Patiluna. Mao man eh, siya may ato ang sempre murag nagtudlo pod dito sa area sa Region 9. Sa ato mga kaigsuonan kay dako baga-baga pod ni ang lapad-lapad sad ni ang area diha sa Humayan, diha sa Region 9. No? Diha Zamboanga del Sur, diha Binagadas Mulabe. Oh, Mulabe, hantod paingon dito sa Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, naasa ni mga basakan ditong dapita. Wala, ato ang patawagan sa ato ang technician si Sir Marvin Patiluna. Ato ang pangayuag report kung unsa na po'y nahitabo, unsa na ron, unsa'y sitwasyon. Yeah? Sa ato ang pag nagland preparation na ba? Or asa na ron, unsa na ilahang status ron sa basakan, nagdaro na ba or naka seedling na ba, nakatagod na ba, no? Ato ang tawagon, Sir Marvin Petrona. Sir, maingod to.
0: Sir William, maingod to pod.
1: Live ta karon sa atong programang Gabay sa Kalambuan. Ang mo alam tang tuyo ni mo Sir Marvin kaning una mangumusta ta sa atong mga kaigsuonan nga nananom og mga humay dihang diha sa maong region, no? Region 9, diha sa Zamboanga del Sur.

0: So, ang karon ang status karon actually is nagkuha na lang preparation na. Medyo kuan yon, murag nagdungan-dungan og lang preparation. Mga naana sa mga kuan yon ron. 80 to 90% lang preparation, ya 10% na anay naguna og kuan. Kining binhian sa binhi na nan
1: naghimo og kaning usay pangan anay kanang taguran.
0: Taguran. Mm. Oh, taguran na. So far, ang update na to, so far actually sa Region 9, ang Department of Agriculture, na sila i-conduct din karon nga rice derby.
1: Rice derby.
0: Pilan.
1: Pero sa region ni, sa region ni, Sir Marben.
0: Region 9, ang activity. Actually, ang atong area ni nga pilan, tulog yun, gidungan yun na sa nila. Kini region Sambuanga del Sur, Sambuanga del Norte, o Sambuanga, Sibugay.
1: Mm.
0: Actually, so far, ang naguna karon na tagod, kini ato ang area sa Bayug. Municipality o Bayug, sakop sa Sambuanga del Sur. So, muna yung atong ipackage diri karon nga kuan. Activity o ang atong ang ipakita ng mga teknolohiya gamit ang produkto ni ASI Laboratories. So far. Yeah. So,

0: mga inbred seeds?
1: Actually sir, ang karon ang gikuanan jud gi campaign jud nila sa DA is dapat yun mga hybridization jud. So meaning dapat ang mo-intra ka or ang mga cooperators na to dapat mo kuan jud mo sabay jud or mo admit jud nga mag hybrid ta. So ngaron hybrid ang gipanggamit karon nga mga seeds.
0: Hmm.
1: Nga entry sa ato ang kuan sa mga biofertilizer. In fact, dili raman biofertilizer naapod tay gentry nga mga bio kini ameliorants nato.
0: Ameliorant ang gasa.
1: Hay na nato. Mm.
0: Naapil na.
1: Ana tong exciting part nato pud sa ato ang bag-o nga teknolohiya, soil ameliorants ang gasa.
0: Mm.
1: So, nindot po ako nang gi-introduce diri sa ato ang cooperator nga ang paggamit very ano ra gyud, easy ra ang paggamit kay ato ra gyud nang i-mix sa ato ang mga granular fertilizer, i-mix ra gyud na nato.
0: Yeah. Isagol.
1: Duman ra og kuan, isagol ra. Isabwag ra na nato dayon. Makahatag jud maayong kuan, maayong epekto sa ato ang yuta. Labi na kung lamgod ng yuta, so makatabang siya. Dayon ang ato ang gihimo ani based sa soil analysis sa kuan recommendation sa fertilizer, ato ang gi 50% less, meaning na 50% ta o minus sa ilahang kung gamit o 8 bags, so nagamit na ta o 4 sa kuan sa isa ka ektarya.
0: Nag-balance fertilization.
1: Balance fertilization siya nagamit. Kuan pod ang objective ani, isa sa objective yun, national magiging nga objective na makagamit yun ang farmer nga mga alternative or mga bagong teknolohiya na dili lang yun ta-dependence sa mga granular.
0: Okay.
1: Mga fertilizer.
0: Sir, kaning naaman sa pictures ni mo ba? Mo man inakita sa screen na to karon. Unsa man sa mo ni atong farmers cooperator? Unsa man kadako ang yuta
1: yes,
0: ang area ni anin niya, sir?
1: Actually sir, nani siya mga around 3 hectares. So ang kaning area nga ato ang gi-kuan, daplin sa karsada na kuan gini sakto gini nga half hectare.
0: Hmm.
1: So diri ni sa Sambuanga del Sur sa Bayug. O ang kuan gyud siya, naa siya sa kuan kilid gyud sa irrigation niya sa kilid pud siya sa kuan sa highway.
0: Hmm, makita gyud.
1: Sakto pud nga half hectare. Oh, half hectare. So ang atong gihimo ana gitunga na nato para ang kato nga 1/4 hectare ato nang i-showcase sa ato ang gasa.
0: Mm.
1: Nga soil ameliorants and then ang aside ana mao ang ato ang biofertilizer.
0: Okay.
1: Black to plant.
0: Sa uban na to ang mga province diha sa region, same ba ang gidagkuon no sa ato kaning 500 square meter ang ato ang i-trial or entry na to sa Derby?
1: Yes sir, actually ang tulo ka entry nato ni nangayo kita og half hectare. Half hectare gyud kay duha man ang atong entry. So actually sa every entry nato or soil ameliorants og kining biofertilizer is 1/4 ang ilahang kuan gyud, 1/4 hectare. So since duha ang ato ang kuan, duha ang ato ang entry, so nangayo ta og 1/2 hectare.
0: Okay. Sir, balik ta sa product atong product no sa ASEL Laboratories. Ang atuag yung entry is usa kaning lactoplant og may appeal ba ta aning antika og icon. Ang saan mo na ang pagprotocol niya sir o madungog pod sa uban na to mga kaigsuunan nga nananom og humay?
1: Actually sir, nindot yung gayon no, kay ang atong ASEL Laboratories medyo kuhan yun siya. Marag very exciting siya kay nga naman. Ang ASEL Laboratories mirag kuhan yun siya. Kompleto ang iyahang produkto. Mabutan na to kompleto kay nga naman. Na siya ay soil ameliorants which is makatabang sa yuta gihapon sa ato ang lamgod ng mga kayutaan na dahil yun napod tay which is kanagasa o niya napod tay kining biofertilizer.
0: Mm.
1: So which is manang lactoplant dahil yun ang nakanindot napod tay crop protection.
0: Mm.
1: So, na ang crop protection na to muna ang insecticide yun, organic which is kanang icon pero kuan yun na makatabang yun na sa mga atake sa mga ulod, sa mga insekto, which is very safe siya sa farmer pod. Kay organic man siya. Which is, kung na itong gamiton pod, na i-showcase na to sa pag-protection sa mga insekto.

0: Okay.
1: Ngayon, kung sakit naman ang isigutan, which is caused sa mga bakterya, tungro, caused sa mga fungus, lakanindot kay nanatay antika nga nadala fungicide and at the same time bactericide. Muna naka lamang sa sil nato nga natay murag na complete products na siya sa mga problema nga common. So, which is kining atong area ra ba diri sa Buan, region 9, so very prone sa mga
0: insekto.
1: Bacterial
0: life blight.
1: So far gari karon, inig kagabi eh, dayon og kangit-ngit, pagsigas imong suga, wala, dubo ko na og black bag. Naanas kabalayan pa ang kuhan ganun.
0: Sir Marvin, kanang, unsa pa may, sa pagkakaroon, muna na yun, nag-land prep ng uban, nag-andam na po sa taguran, nag-humol na sa mga seedlings, gawas ni ana ang ato ang mga high value crop ato mga utanon kamuluman no pagpanggamit sa ato ang mga produkto. Ang pangutana na dere asa nila mapalit diha sa maong region Sir Marvin.
1: Okay. Actually nanatay mga na open nga mga kuan yon mga tindahan nga ni partner nato which is kanin yung AG Agrivet which is daghan kanig branches halos-halos mga lungsod na ana sa region 9. No, na siya. So ato ginang ipunan nga mga kig-partner kanila so far na available atong kwanya products.
0: Ang hagon no to, ang hagon na to Sir Marvin nga muadto sila no ato ang mga mag-uuma diha sa maong region.
1: Karon so far pwede na ta mangutan na dito muadto sa mga branches kung dirita sa Simbugay na sa Ipil sa Ipil sa Sambong Sibugay.

0: kung na sila iwa kayo masabte sa to ang produkto, no? Kanang di kay namang gyud na si level, pero mas maayo siguro og ma-personal kanila pag himamat sa ilang mga tagsa-tagsa kaumahan.
1: Yes sir, actually bisita man gyud ta sa mga kuan, mga nanawag, chat nga pwede tatuan. Last lang gani, data sa buhog nagkuan gyud ta. Nag-personal gyud ta adto dito dito sa area, wala pa to gani tanom, pero ato yung gitantuan. Serbisyuhan nato kay para confident yun ang atong mga mangungumang mutabang ang ASI laboratory, which is naaraman ta diri niya, pwede ta makontak sa ato ang mga kuan yun ang social media platforms, which is kaning Facebook abil kuan ta diha, very active ta diha, labi na sa mga farmer nga active pod sa mga social media platforms o sa Messenger, which is ang pangalan nato diha, Marvin Rim Patiluna yun ang ato ang nakabutang diha niya. Willing kita mo kuan, kontak kay lang ta mo gusto magpabisita sa farm, willing kita mo anha no para sa atong serbisyo sa atong mga uma, ihatag nato, ihatod nato ang mga bagong teknolohiya sa ASI laboratory.
0: Okay, daghang kaayong salamat Sir Marvin Patiluna, no? Sir, daghang kaayong salamat, sir.
1: Yes sir, salamat pod og maayong udto sa tanang suking tigpaminaw nato.
0: Okay, no, Sir Marvin Patiluna ang ato ang technician nga naa dito na imutang sa Sambuanga, no? Region 9. Inya asa dipit mapalit mao na to iyang giingon kaning AG Agribet Trading, no? Tanang outlet ni AG Agribet Trading na anay produkto sa ASI Laboratories gikan sa Lactoplant Antica Icon Trace A, no? Ato ang Lactobit og insumo. Pangutana lang mo sa ilang mga tindira diha og asa mga lungsod na ay AG Agribet Trading diha sa may Sambuanga del Sur, del Norte, Sibugay. Nanay mga outlet. Og napud mo diri sa may Don Victoriano, Misamis Occidental na diha sa GB Agricultural Products, no? Na diha pangita mo aning diha kung namo taga Misamis Occidental mo. Triple N Agri Supply diha sa Kapatagan, Davao del Sur. IBS, no? IBS Agri Supply diha sa Kapatagan. Nya Adresibo, Pacifica Agribet. Ato ang mga Pacifica na ani mga tinda, no? Na mga display. Alturas, no? Das Bohol. Onya og naamo diha sa Kananggalite na diha kang DB Torsino store diha sa may public markets Kananga. Onya siyempre parcel may anad na to ron, no? Natay Shopee og Lazada naay link diri sa comment section, no? Diri sa to ang programa makita ninyo unsa ang pag purchase sa produkto sa ASEL.

0: produkto sa Lacto. Na Shopee o Lazada di anak, no? O di, mumensahe mo or mutawag mo personal, no? Kamay mo mo ang ato ang opisina dire mo mo putos. Mo mo padami personal da paingon sa inyong area. 0925 mo ni contact number. 0925-451-1765. Usbo na ko. 0925-451-1765. Yan mo. 24 hours na nay motubag niya na, no? Na si Isa. Nanya ang ato ang Lazada ug Shopee. Pwede ra gyud kayo mo. Nya search ninyo diha ang ato ang Lacto Biotech Surgard Corporation ug ang Asil Laboratories Incorporated, no? Mao na ang ato ang contact number po na to, ato ang mga ma-search na to diha sa Shopee ug Lazada. Nya naa sa Globe, no? Natay Globe. Kaning ato ang 0926-655-0212. Oh, ato agya po na nga number Globe na. Anya kaning usa murag lahi ni nga smart siguro na niya. Nay Globe 0926-655-0212. Oh, mao na ato ang mga contact number kung asa ta makapalit sa ato ang mga produkto dire sa Asil Laboratories Incorporated. Anya ang ato ang Lacto Puppy food supplement. Oh, maminaw ta murag na pamantay oras, no? Oh, atong paminaw ang usa sa mga testimonya nga migamit gyud sa Lacto Puppy products si Ma'am Vanessa kaning taga Talisay City, gumikan sa iyang kidney. Atong paminaw ato ipa-play sa atong technician may boss kinon sinisa.
1: Ako si Vanessa Almeda, taga Talisay City. Na-discover na ko ang Lacto Puppy katong nasakit ko, na diagnose ko nga na ako'y kidney stone noong Marso 2018. Yung 2 weeks lang siya nga nagamit yung ko religiously sa Lacto Puppy niya. 3 times a day. Niya. After 2 weeks yun, nakita dyan ako ang dako dyan siya nga miracle. Kaya nga nung nigawas ang bato. Matud-an jud nako nga tinuod jud siya na naagid siya effect di ay sa imuha ang Lacto. Regardless pa nga naa kay giinom nga tambal, ang napaka pinakanindot pa jud ato no kay ni stop kog inom og tambal, and I just use Lacto Puppy for 2 straight weeks. Unya ang bato nigawas jud siya pag kanindot jud kay sa pili. Mana mainan ko tinang wajud ni niya mau pa wajud ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay prior ana giingnan pa jud ko nga operahan ko kay grabe na daw kuno ang akong sitwasyon sa akong bato kay naamang ko stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was i-operate ko diha-diha dayon pagkatong nadala ko hospital. Pero wala dyan ako na gihimo. Nangita ko lain paagi. Ngunin siya nga niya, abot dyan ko nga. Nangita ko nga, nakadungog naman ko na na may istorya daan nga nagingon nga ang Lacto Puppy. Masya, miracle drink siya in a way. Kay katong gisaysay sa ako ang naiusa ka pasyente nga na siya'y sakit na iyang giinom. So ako gyud siya gitry mo itong wala na ko ni Agi og operasyon. So hatod karon padayon kong nag-inom sa iya para matutan i-cleanse na jud siya niya. Ang epekto sa ako kay more than a month naman jud ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako wala na ko'y mabati nga sakit sa akong likod. Dini sa ako ang right side. Wala na ko'y mabati nga sakit sa akong left. Naapay gamay na lang jud siya nga akong batiyon. Niya, positive jud ko nga mawala jud ni kay ngano padayon ra gihapon kong nagainom sa Lacto Puppy religiously gyud nga nagainom.
0: Okay, no, ato ang pasalamatan ng Ginoo og ang Lacto Puppy kay nagoy testimonya ni Ma'am Vanessa nga napamatud-an gyud niya nga epektibo gyud ang Lacto Puppy food supplement labi na gyud sa iyang sakit nga atong bato, no? Bato's kidney. Dagang salamat, Ma'am Vanessa sini Ma'am Vanessa Almeida, taga Talisay City. Nya ang ato ang topic nga rice production nga mudaghan gyud ang recall lang ta no karong ato sa atong program. Kinahanglan gamit gyud ta og ato ang lactoplant. Nya gamay ang imuhang pangabuno sa mga inorganic nga idugang, example gi explain naman to nako, ang 2 ka litro good for 1 hectare. Nya na may protocol, no, na may protocol na kuyog, mabasa po na ninyo sa label. Nya ang maka pa kunhod gyud pod og maayo sa ato ang mga tanom nga humay kung masudlan og mga sakit kani mga bacterial blight or kani mga tungro or kani mga unsayan ani pijangaw, no, kay mao man ni mo kutkut man ni labi nag ganang murag gatas-gatas pa ang humayan ang bunga sa humay, humot jud kay na dugukon jud na siya. Mao na nga atoa gyud ning panalipdan daan, atoa gyud ni tagaan daan og prevention. Manatay antika nga fungicide and bactericide o nga ato ang icon nga organic insecticide. Kana usaha na, gamita na nga protocol total. Katunga naman ang imuhang paliton sa imuhang mga inorganic nga mga fertilizer. Nanganlan ko na to ganina. Nya, katunga lang, ano? Katunga lang palita. I-add mo ni ipuli sa katunga. Para makita gyud nato ang resulta, gamay ka gasto. Nya, mudako kung unsay imong naanad nga mga harvest, mao ni na harvest ra nako. Atong obserbaran, no? Kay tested na gyud ang produkto. Bisag asa nga mga regions, bisag asa kay bisag naabot na ta, ano? Sa Luzon, naabot na ta dito sa Cordillera. No? Pagpagamit sa mga produkto sa ASI Laboratories Incorporated. Ngayon na nga, kita lang, taga-book.

0: Lazada o Shopee na makita na ninyo tanan ng product diha. Ato mo, no? Okay, andad naman kay taan eh. Andad naman taan yung parcel-parcel, di ba? Mga naman ni Bag-uron nga. Maghuwat na lang ta itong panimalay. Naray mo siya gate nga nanay delivery. No, di ba? Mga na nga, gamiti yun ang produkto. Gamita yun ang produkto sa Asil Laboratories Incorporated. Kay kani, dako kay nigtabang sa ito ang pagpananom. Nga, gahisgota na to, mahal na kayong palitunon. Hing mahal ang mga fertilizer. Kami barato lang gyapon ang Asil Laboratories Incorporated tungod kay diri ra ni local rata nga manufacturer. Kita ra gyoy naghimo diri sa Sugbo. Kung moingon sa kag lisensyado, kumpleto og lisensya ang Asil Laboratories Incorporated sa tanang produkto nga na testing sa pamaagi sa ato ang balaod no diri sa nasud sa Pilipinas. Wala, di gyoy ni ingon nga tumo-tumo ang tanang per liter per ml. Insakto gyud ang unsay naa niyang gikinanglan para sa tuang mga tanom. Alauna uno na sa kauduhon, no, napupos na pod ang atong usa ka oras nga panag-uban sa programang Gabay sa Kalambuan. Sa sunod higayon, matag adlaw Bernes og Sabado, alas 12 hangtod alauna sa kahaponon. Atong pasalamatan ang atong station manager sa Bantay Radio Cebu og CEO sa Asil Laboratories Incorporated og sa Lacto Biotech Sudad Corporation, Engineer GJ Sanchez. Ato ang programming director si Sir Adon. Ato ang news and current affair director Sir Fred og si Sir John Carillo. Ato ang technicians master control Boss Kinon Sinisa. Ato ang pasalamatan ang ato ang naka-hook up no kauban nato karong orasa ang ato ang 98.1 DYPSBT Radio Tuburan og 95.3 DYAG One Heart Radio Sambuan. Daghang kaayong salamat sa inyo ang waypuas nga pagsuporta. Ang inyong kabantay sa Gabay sa Kalambuan, kauban sa pagpanguma, William Rasmuyit. Daghang salamat. Maing udto. God bless.
1: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Agalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang hapla. So, mm-hmm. Kanya akong ginawaan ako, pero ko gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kapuyo niya. Ayaw na kaya akong mga lawas. Pasalamat ko aning hapla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagpag-registro sa ilang mga sakyanan. Ariana, ang Atan Insurance.

0: Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenyo sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na ito sa mga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag, binaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nara usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o giusab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin din niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawa naman dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: TTX 500.
6: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyo ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka effective. Oh, ako di man kumupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
5: TTX 500.
4: BT Radio 98.1 FM.
7: 98.1 FM.
8: Original Hagkuroy Capsule.
9: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pagtumar na ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mo na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
8: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
4: BT Radio 98.1 FM.
7: 98.1 FM.
10: Bring health into your home.
11: Marami na ang believe sa Lactopapping.
12: Sa Lactopapping. Lactopapping.
13: Lactopapping. Sa
11: Lactopapi. Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into

0: BT Radio.
1: Set Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
2: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus. Nakita dito sa result na imbaba siya ang kanan akong blood chemistry ako. Ako si John Irenio. Ako nagtrabaho rin sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
3: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nakinibay mo tang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym nalagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himso gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga anti

0: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM
1: Handuraon na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
2: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
3: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
4: Kinsa siya!

0: sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag ganimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Ako ba nang inyong Kuya Cardo? Dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa ang tanga namo sa maayong panglawas. Kay kun ako ang inyong balusan, kaluoy sa Dios maayo na. Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo nga kay... Oh, manumbalay na usap sa inyo ta sa tagsa ka mga Pinoyanan. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamins sa mga kahayupan, ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee, no? O niya napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Inapod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Inapod tayo Wonder C+. Wonder C+. Nasay syrup. Unya, naapod na siya ay kinini ang kapsul. Unay na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ato ni hatagang pagtagad ha. Kining balak sa tudling sa mga garay. Sa diyang gimugso ako sa baka ning maaghop tang kalibutan. Di atiman, di amuma o gipangga ako sa akong mga ginikanan. Sa akong pagkatulog, ako gimuskutiruan aron sa lamok o langaw, dili ako matugpahan. Ginalaylayan dungan sa pagtabyog sa akong duyan. Sa nakamatmo na ako og jutayng panimuot, kami nag-ilaid sa kalisod sa tumang kahagip. Ang among pagkaon halos na lang kanunayng balanghoy o pinutong kaya. Pinarisan sa sinugbang isda o bulad nga palutpot. Sa nag-edad na ako og 5 anyos ni atong higayuna. Maguban-uban ako sa akong papa sa pagpangumpra o mga basura. Diin sa mga tinimbang ako ang magalista o usab ako maoy magasumada. Pati sa daklit nga kalipay kung sa pipila kapisos kami in taon makaginansya. Uban sa akong maginikanan, ang kalisod sa kahayag mo'y akong nahimatan. Sa sinugdan ang kalisdanan mo'y nagahadla sa kapalaran sa uyamot kong amahan. Siguro gumikan kay wa siya nakahupot og taas nga kinaadman. Ug kawad-on mo'y usa sa dakong hinungdan.

0: Mana ni? Agila ang title ni Joey Ayala, ang nagkanta lang to kanini yung tananay. Mana to? Atod kanini yung sa pinaka the best ng Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparihan. Natumakaig suunan niya kung gusto mo haplas nga kuan ka nang manutsuhot ang kabugnaw kahalang niya. Lami kas pamati, Wonder Herbal Oil. Epektibo niya, barato rapon. Kanang ato Wonder Herbal Oil. May siguro nga tistingan, suwayan, gamiton ang atong Wonder Herbal Oil. Oh. Alam mo, og patunto kay daghan kayong kasuun-suun sa mga produkto. Ngunit na kasikat ang kaniniang Wonder Products. Daghang kasuun-suun mo nang mag-amping tas pagpamalit. Ha? Wonder Herbal Oil. Paminawa, oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan sa nimo og kumpletong address.
2: Ako si Edgar Sandag, taga San Isidro, Labangan. Na tingala gid ko sir, inagi sa Wonder Oil kay ang ba nakuyawan ko sir kay basig din mo ulian ba.
1: Angon sa man?
2: Nakuha na tuslok ano. Ambot sa ida ka tuslok niya ni kalit mag gabuta akong kabayo, di niya kakita ang pikas mata.
1: Ah, ang imuang kabayo natuslok ang ihang mata. Imong gihaplasan aning Wonder Herbal Oil.
2: Oo, wala gani ko, wala gi ko magato sir, kung maulian ba kay akong una-una, haplasan ako gaya niya karon kay wala ko ilang gihaplas, Wonder Oil lang yun. Kaloy din sa Ginoo sir akong kabayo. Aliwat na ba gibulog mo kay akong kabayo, naulian oy. Dili ko basta-basta ramo si Simon ni Jud tinuod Jud akong kabayo nay mo tanaw sang kabayo karon dire ang kabayo ron laulian ra laulian ang mata niya.
1: Okay na gid ang iyang mata karon pag haplas.
2: Okay na kayo,
1: walay lain imong gitambal ang Wonder Herbal Oil ra gid.
2: Wala ang Wonder Oil ra gid akong haplas kay ako na mo kuno tisingan gud sa pinagi sa akong mga sama-sama nasaman mo pugo Wonder Herbal Oil ra akong tambal niya. Laulian gid sir, laulian.
0: Unana kanindot ang produktong Wonder Herbal Oil. Manang haplas gaway ka parehas. Kanang naitailer dili na amo oy. Wa gibi labot ana. Kanang naitailer wa mi labot ana. Kanang Wonder nga WO wa mi labot, kanang Wonder nga mabuak ang gisudlan nga butilya nga haplas di po na amo. Ato a plastic bottle, green ang taklob, naka-shrinkable film. Unana kanindot ang atong Wonder Herbal Oil. Bantayana ni Wonder Herbal Oil karon kay pertindaghan ng gasunsoon. Makapalit sa dili mao. Looy pon. Okay. Manaway unya mingon nga sa maning ingon nindot ni dimdi ay. Na, ya kay dimdi mao imong napalit. Imo yung liliyon kay na manay marka diha nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Lili gyud ka. O na yung pinaka-importante nga mulikli yung kakay na imarka nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated mga pinalanggang tigpamina. No? Kaya, kani po ato ang produkto Wonder Animal Vita. No, katong mga asuway gamit, ano ya? Oh, kani Wonder Animal Vita, mauning vitamins inyong mga kahayupan, mababoy mana, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, guban pa. Kani atong gamiton ni produktong Wonder Animal Vita, ha? Oh, mauning gamiton na to, parang baboy, bugat ang timbang, nipiskig tambok, bugat igunod, lami kay karne, no? Inyong mga kabaw, di kay maluya, kabayo, nindot yung gamiton ng Wonder Animal Vita. Oh, paminawa, oh, naitestimonya, nagamit niya sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Ako gid mismo ani Animal Vita makapamatuod gid ko kay anay tabo magud ani na koy baka nga gibatnan.
1: Mhm.

0: nan.
1: Mhm.
0: Natambok gid siya pinagi tapos sa pagamit sa animal baita. So nagpasalamat po ko sa labaw nga makagagahom.
1: Mhm.
0: Og labi na gid sa tong animal baita nga akong gigamit. So akong backup from February to April nabaligya na ko si tambok nga gid ang baka. Awhago na to ang atong mga igpaminaw.
1: Mm-hmm.
0: Nga mogamit po sila itong animal baita na igawas sinipurga vitamina po para sa mga kahayupan. Pero ipubadura ni sa Kalulot Bonifacio ni Samis Occidental.
2: Oto, Juander Animal Baita. Mm-hmm. Nakanang Juander Banaba Plus. May po nang gamito ni Adong dunay problemas pagbawas. Labi na gito na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Kaya ang plus na manggustin manggudpod, niya epektibo na niya adong mga naay problema silang kidney. Oh, kaysa mo na, laga, ramtag banaba para makaihi, tagtarong. Wonder Banaba Plus. Paminawa, oh, testimonya na gamit sa produkto Wonder Banaba Plus.
3: Unsa yung pangalan na to, ma'am?
4: Miritin Bautista, taga doon ang si Akiri, Manukan, Sumbanga, Dinorte. Ito ko itong Banaba Plus, andi... Ali ako nagsakit nito ko ma'am na UTI,
3: mm-hmm.
4: na kanitrokalikum, then akong kutukuto, day akong siyan, then sa UTI lagi ang pangihi ng putol-putol, nasakit akong brand, buson. Dalira kayo ko na alibyo sa akong sakit din na po ko yung mga bukol-bukol po sa suso.
3: Mm-hmm.
4: Boto, we tried to mistake ko matagad daw. Hantod na, ayaw ko, kaloy sa juice na ako, narawa na na kayo mga nagwalik-walik akong sakit, marapay na ka. Ayun ako, katong Wonder Banaba Plus.
3: So, ma'am, unsa imong ikasultis ato mga listeners karon nga namilaw bahin sa ato ang produkto nga Wonder Banaba Plus?
4: Inawapon sa ako sa nga naminaw diyan ako na mo, try po sila o inuman na sa ito ng produkto ha, dili doon na doa-doa, makaayod doon na sa tanong itong balatian.
3: Okay. Kinsa gani ni pag-usap, ma'am?
4: Ako dahil si Mary Jean Bautista, taga doon ang siya rin unukan sa Manga Tinorte.
2: O na nga itong Wonder Banaba Plus. Nga itong cellphone number 0917777.

0: Dili na daling magsakit o niya may pod matulog basta kay naka Vitron drops kanang ilang gingon nagginabog di na ma-experience kanang inyo mga anak bagong na tao taman 1 year old paimna na og Vitron drops mga pinalanggang tigpaminaw
1: pangalan og address
2: Inay sa Cuevas taga Aurora Tagulalo sa Buanga del Sol.
1: Okay, istorya daw mi ma'am kalabot sa unsa ka epektibo ang paggamit anang Vitron drops
2: ka pagkatawa niya akong bata nga wakaning 1 year o 4 bulan karon saka nakaingon nga kanang malurus daw ng mga pagkabata kaya konti ko kayong gamayan kanang ikuno makalakaw o dali dahil kadihang permiti ko mamino sa inyong programa ni Kuya Kaj na encourage kayo ko sa Vitron drops.
1: Pilay edad sa imong gigamitan anang Vitron drops?
2: Dapat sa kabulan. Dayon hangto ng pulo sa kabulan. Vitron drops to pa na. Mauto nga, agpik ayang bata. Dayon, kung ano among mga sabingan nga, nindakaw na kung ang bata. Dayon, unuran na daw. Hangto, ganado kayo sa matulog, mukaon. Dayon sa mga sakit-sakit.
0: Unana, kanindot ang Vitron drops. Vitron syrup para po ni sa mga 2 to 12 years old. Na kay anak kadwa ka tuig tamag 12 anyos Vitron syrup pud moy maayo kay imong anak anak ganahan kay nga eskwela bright ba bright sa eskwelahan oh niya dali kay kasabot no may pud mo kaon may pud matulog mabiyaan gid ang gadgets basta kay naka Vitron syrup gamitan eh paminawa o testimonya sa nagamit sa Vitron syrup mga pinalanggan dig paminaw
1: kini nga ma'am yatag sa tong kompleto nga pangalan og address
3: ako di ay Digi Kuraso madali taga Margo sa Tubig sa Buanga del Sol.
1: So tingin mo ma'am kung unsa ka epektibo ang paggamit ninyo anang Vitron syrup?
3: Epektibo din kay sa sir kay bitagong sa nalang klase yung vitamins niya kung mga anak wala di po an effect pero pag nakatake siya sa Vitron nung gana siya diya taon kaya iwas po siyang sipoon.
1: Okay, tapos pila edad sa imong bata?
3: 9 of 4.
1: 9 of 4, okay. Tapos karon kumusta naman sila karon?
3: Nung gana siya diya taon rin sir.
1: So good nga nakagamit sila ng Vitron syrup.
3: Nakagamit sila ng Vitron, oo. Layo po sila sa sakit-sakit.
0: Unana, ganindot ang produkto ng Vitron syrup. Ang Vitron tablet may punis mga 13 anyos patas. Tatay, nanay, lolo, lula, papa, mama, gamit ang Vitron tablet, ha? Okay, nindot ni gamiton ang produkto ng Vitron tablet mga pinalanggan tigpaminaw. Katong inyong mga lulo o lula nga pilian na kay pagkaon, niya di na kay katulog o tarong i-Vitron tablet na. Paminawa ho, testimonya gagamit sa produktong Vitron tablet.
1: Unsay atong experience?
4: Okay man, may man imong kaon, may pwede mong tulog. Ang di kaginan mo kaon, itong di kaginan mo kaon, karon may na nga mo kaon.
1: Ang ito kayo nakanagamit, ani, kaning Vitron tablet?
4: Mga, ano siguro, upat na kabulan.
1: Upat na kabulan?
4: Oo.
1: Hantod ka lang, nagamit paghihapon ka?
4: Oo.
1: Kaya makapaganas pagkaon niya, makapagana po sa pagkatulog?
4: Oo. Mga lalaki ngayon nga, nindot yun.
1: Nindot yun, gamiton?
4: Oo, Vitron tablet. Mga, wala ko din eh, mga silingan. Baka may lang gamit po.
1: Ang Vitron tablet, pod?
4: Oo.
1: Okay. Kinsa ganito itong pangalan, sir?
4: Ani. Luloy.
1: Luloy?
4: Pason, kaya kabasalan, sumbong kasi bugay.
1: Okay, kabasalan sa buwang kasi bukaya. Sige, salamat kayo sa paggamit aning Vitron tablet.
0: Ingon na kanindot ang produkto ng Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kaya namin ang Vitris sa Nose, Dinagat, Inday, sa Limbagat, Niway, palta sa pagpaminaw. Great ko Dolor Family and Tugino Family, Masimag Don Carlos Bukido. Pwede pakigreet akong pinsan niya si Kinapawa, nagpagreet iyang pinsan Bing, Tagamaitom at pakitugtog ang kanta nga pangako. Let ko and happy listening to Edith Bisayas of Kalumpang Jensen from Junik 5 of some same place. Same place. Kaya ka, si Bayok ni, pag-aray ko sa among kauban sa boxing team, silang Junjun Bansi, Jason Ladao, Flo Flo Dulanas, Louis Calawan, Roy Sabaliero, sa maanas, nagpag-aray si Loy Mabanda. Kadtong mga kaigsuunan na to nga naay mga almoranas. Oh, maghuwander himo eh. Itong ato mga kaigsuna, may mga almoranas ha. Katong, actually, dili man lang yun pang almoranas sa gid punita na ning huwander himo eh. Kanang imuhang, kuhan ba, kanang mga kulon problem bitaw, no? Kulon problem o almoranas, magamit yun ning huwander himo eh. Kanang na kay mga problema sa kulon, Oh, daghan man na, daghan man, basta diha dalpitan. Ang uban nga, magka-cancer pa gani diha, no? Mga colon problem o kalmuranas, dako kay kapuslanan. Kaya mo ni target, diha man dapit. Diha dapit nga parts imong lawas, maka ng imuhang pagbawasanan ba, no? So, mga colon problem, mga almuranas, no? Ato nang kikinahang lang imnan o huwander himuin. Makapapuslan. Kapuslan ang huwander himuin.

ko kay ni siyang makatabang yun sa itong mga kaigsuunan, di ba? O niya, kana po na yung mga hayblaron, kana pong Huwander Cardiocare. Mao po na itong gikinanglan kung nagay problema sa high blood ka ng Huwander Cardiocare. Mao na gamiton, pinaka the best ng Huwander Cardiocare para sa mga tag-as kay blood pressure. Apil na po na na imong kasing-kasing, anak, no? Imong heart, diya nga problematic, apil na po na nga tabangan sa Huwander Cardiocare. Dayon, kana na yung Huwander C Plus na to. Natay syrup, anak. Huwander C. Kana importante ako gainom kong capsule, anak. Karon kumplito mo na. Na drops, na syrup, na capsule. Kung mo'y pagkatao taman 1 year old, natay Huwander C Plus nga drops. Unya, kung 2 to 12 years old, Huwander C Plus nga syrup. 13 anos, pataas Huwander C Plus nga capsule. Kumplito man ta, anak, no? So, pwede rin yun kayo mo mupalit, anak. No? Ay mo kalimot, pag almoranas, unya, colon problem, almoranas, colon problem, Huwander Hemoaid. Kasing-kasing o di ba ka high blood pressure, Huwander Cardiocare. Pero kung gusto ka protektado ka, maulanan, mainitan, maabugan, di kadaling hilantan, di kadaling subawan, di kadaling magsakit, ang imong gamiton ka ng atong produkto nga Huwander Cardiocare.

nagpa-shoutout ko sa akong langga Mercy Lindaya sa Negro. Salamat sa pagbasa from Labangon, Cebu. Kaya akong pamilya dari sa Nadu. Nagdungan, nagpamina o gradyo akong Papa Jungjung, Mama Lilin o Tatay Isko. Akong Manghod, Shilian o sa Abarkis Family from Panabo City. Rit ko dari sa mga Palasan Family o Branzuela Family o Duwang Family. Amino mi dari sa iyo program, gikan purok size, matangad, gitago mi sa Miss Orienta. I-greet ko dari sa Maitom, Kalanig, Sarangani Province. Greetings from Gabriel Alicardi. Alang kanini yung tanon, mga pinalanggan, di paminaw. Niining takna sa halawag na kagabhion. Di pukaw na usab ako niining mapait kong kagahap. Kasi natiyan ko sa kinabuhi nga gialirungan sa mga tunok sa kapalara. Bisan sa ako mga damgwa na ang kaligot-got. Kung anong ang kagawasan kanako wala mitugot. King kinabuhi nga puno sa pagsuway. Nga natingban sa wayhuno nga pagmahay. Kung anong gipakatao pa ako niining kalibutan. Way kalipay og puros na lamang kagulanan. King kinabuhi nga way kasadya. Gusto ko na lamang tapuso na yung takna sa matag karunungon. Kining gapos sa kasakit nga milubid sa tibuok kong kalawasan. Gusto na akong mahanaw din iibabaw ning kalibutan. Hindi ko na gayod maantos king mga kasakit o kabudlay nga ako karong gisamay. Diyos ko pasaylo akong gipangandoy ko na ang kamatayon. Tungod buot ko na untang papahuwayon king kasing-kasing kanunay nagmasulungon. Ano na yung gaumido o gauliyap ang samad ning kasing-kasing nga sinalikway. Hinungdan nga di ko gayod mahikalimtan kadto mga takna nga puno ako sa pagbiyay-biyay. Dunay mga takna sa akong panginusara. Ay ko kapungan muna gayday ang mga luha sa akong mga mata. Luha nga gahambin sa kapaitan. Sa likway naman sa mga binuhat. Nga mo'y nagpakatao kanako niining temporaryo nga kalibutan. Oning gapo sa kasakit sa tudling sa mga garay.

0: Mga pinalanggang tigpaminaw, lihim, lihim, il nido. Ato na ko? Paano naman tayo oras? Manamilit ng inyong Kuya Cardo Villaronte. Agad pauntang grasya og diwa, maguban na to kanunay, no? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo siyang mga katawa. Maing pagpaminaw, Visayas og Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: Entes, 37. Takanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
1: Basta bukol-bukol, Ised Banyawan Plus mo na. Produkto, gikan sa Ised Marketing Incorporated.
2: The Best Buy imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings? I got you! Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
3: Dog Dreads Vinegar.
2: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Sugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-2252757 or 0948-0818814. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
4: Nawan ang nabakaog gana sa kama?
5: Masin og
4: may diabetes ka?
5: DTX 500 na!
4: Ang DTX 500
5: adunay powerful extracts
4: nga phytochemicals
5: ug antioxidants
4: nga gigan sa palaya
5: ug the sugared sugar cane
4: mga organic compounds
5: nga effective
4: batok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500 sa mga
6: tika. Gusto ka ba og lechon manok ug liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
7: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
8: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
9: FiberConnect IT Solutions.
8: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
9: 0943 248-2389.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina, apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix.
3: As in, dako yung tabang Sed Panyawan Coffee sa karon, eh, sige na ako padayon og inom, nagababa na gyud siya, nibaba siya og 145. Karon gani, 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June.
2: Sed Panyawan Coffee Mix produkto, gikan sa Sed Marketing Incorporated.

0: sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao ka nang namugna kining tulumanon, giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Usa ka sinunod nga tulumanon, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigama og tigapanapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus o sa SED Panyawan Liniment Oil na ginama usab sa Seed Pharma. Ani ana ang giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan.
1: Maayong adlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta ka ng imong panglawas diyan? Ang hinaot kami sa SED Marketing, maayo ka ng imong lawas karon. Nang hinaot kami sa SED Marketing, mga kapanyawan, nga nakapagpanyawan na ka. Kung wala pa nahala, pagpalit na dito kay barato kaayo ang atong kaluwasan sa mga balatian. Pinagi sa atong baratong produkto, mga igalang kapanyawan, makita nimo ang 100% kaayuhan pinaagi sa pagtumar niini religiously. Kining atong mga kapsula, mga igalang kapanyawan, no, barato kaayo. Duha ka klase kining atong produktong kapsula, ang green o ang red. Ang green, mga igalang kapanyawan, aduna kini gahom sa banaba o garlic. Ang red usab, mga igalang kapanyawan, aduna gahom sa mangustin o usab luyang dilaw. Mao kanay makahatag og kaayuhan sa imong mga problemang panglawas, bisan pag problemang diabetes, heart problems, hypertension, pagtaas imong bad cholesterol, o baka pananglitan, mga igalang kapanyawan, na kay problema sa imong kidney, sa imong atay, aduna baka kay problema sa imong baga, katabangan ka ning atong mga produkto. Nganong duhaman kabuok ang produkto nga kapsula sa SED Marketing? Gumikan kay kitang tanan, mga igalang kapanyawan, managlahi man kita og mga body chemistry. Gusto namo sa SED Marketing nga ikaw mismo may mopili sa mas mubagay kanimo, dili kay napugos lang ka ng imong lawas og tumar kay abi na ay panyawan, mga kaigsunan. Mao kanay tuyog tumong sa SED Marketing, mga higala igsunan, ang paghatag kanimo sa kahigayon na sa pagpili sa insakto og angay sa imong lawas nga kapsula. Mao kanang ang red nga adunay mangustin og luyang dilaw, ang green nga adunay banaba og garlic. Karon, mga kaigsunan, ang presyo niini mao kini. Ang suggested retail price alang sa tuang kapsula, ang red nga adunay mangustin og luyang dilaw, 30 pesos lamang. Ang atuang kapsula nga adunay banaba og garlic, adunay 12 pesos lamang. Mao kana ang suggested retail price, mga kaigsunan, sa atuang mga kapsula. Ug usab alang sa katong mga kaigsunan natong naay mga problema susama sa arthritis, rheumatism, pagpanakit sa likod, pagpanakit sa ilang abaga, adunay stiff neck, adunay pagpanghapoy sa ilang mga kaunuran, adunay pagpanakit sa ilang mga kumagko, adunay mga pagpanguga sa ilang mga panit, o baka adunay mga pagpangatol susama sa bun-i, hot-hot, conjunx itch, o baka na kay alipunga. Haplasi ka na, mga igalang kapanyawan, sa SED Panyawan Liniment Oil. Ang liniment oil nga mutubag sa bisan unsang matang sa mga problemang panglawas, bisan pag mga hubag-hubag kini o mga pagpanakit. Kay bisan pagali, lisa o piang kung imo lang ihid-hid, mawala ang hubag nini, mga igalang kapanyawan, o mabati dayo di mo ang hinanaling pagkaulian sa imong balatian. Timan ilamang, mga igalang kapanyawan, nga ang SED Panyawan Liniment Oil ginama kini o gipakusgan sa Seed Pharma. Ang Seed Pharma mao'y kini atong manufacturer, o usab, mga igalang kapanyawan, gina-distribute kani sa SED Marketing. Ang atuang suggested retail price sa atuang liniment oil kay duhaman kabuok ang gidak-o niini. Ang 60 ml nga butilya, mga igalang kapanyawan, nag-angkon og 110 pesos nga kantidad. Ang 30 ml usab, mga igalang kapanyawan, nag-angkon kini sa barato nga 65 pesos matag butilya. Mao kana, mga igalang kapanyawan, ang suggested retail price sa atuang mga liniment. Karon, mga igalang kapanyawan, alang sa kasayuran sa tanan, ang SED Marketing nagagama o sabog sabon nga makatabang alang sa pagpaputi, pagpagwapa o pagpagwapo o usab pagpahimsog sa imong mga pani. Beneficial kani sa atong mga lawas, mga igalang kapanyawan, gumikan kay aside nga mapabilin nga maayo kining atong inner, mapabilin usab nga maayo kining atong outer, ano, nga panit, mga kaisunan. Mao kana ang gahom sa atuang celebrity kojic soap o usab celebrity beauty soap. Ang celebrity kojic soap, mga igalang kapanyawan, nag-angkon kini sa ginatawag nga kojic acid nga makapawagtang sa mga blemishes nato sa itong mga lawas. Mao ka ng appeal kining atong mga nawong mga higalang isuon bisang pag-unsa nga mga dirt, dust o guban pang mga particles nga mga makasampong sa itong mga skin pores, dili kita katubuan o bugas-bugas. Gumikan kay mahinluan man ka na o mapahimsog. Gumikan kay ang kojic, mga kaisunan, mutang...

0: paon sa ato ang said marketing. Busa kung mupalit og pampagwapo og pampagwapa, pagpahimsog og pampalahutay sa kinabuhi. Palit na karon sa mga produkto ginama sa said marketing. Giya sa maayong panglawas sa said Panyawan. Timanilang said Panyawan Herbal Capsule Plus. Tubag sa tanang balatian ang mirakulong kapsula. Said Panyawan Liniment Oil. Tangtang tanang panuhot og pagpanakit sa kalawasan. Giya sa maayong panglawas sa said Panyawan. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang urinary tract infection, bunga sa mga mikrobyo sa tubo sa atong pantog paingon sa atong puwerta. Ang impeksyon, kung mulala, makapaluya kanimo og mamahimong kahilantan ka.
1: Detektibo d'yo siya kaayo, kay mo d'yo siya nakapawala sa akong UTI. Maanya, gigwan para na ako, niya naman ko na kapatimang puso, gilawag sila d'yo ba? Ipapalit na ko akong bana, niya. Muto akong diinom. Limara ko ka, inom akong Panyawan, kapsul niya. Muto na ulian ko, nakaihin akong daghan niya. Wala na pagkasakit ang akong puson. Si Rosemary, Fabilia de la Cruz.
0: Ang said Panyawan Capsule Plus o sa kamirakulong produkto nga makatabang sa pagpukan sa mga mikrobyo hinungdan sa UTI. Kanunay lang pag-inom ang tinuod nga makatabang ang said Panyawan Capsule Plus ginama sa said marketing.
2: Ang said marketing mudalit kaninyo ning tulumanon.
3: Tara siya! Nagdagan nga nagkugos ni Bibizonia!
4: Sa ibuhatong niya sa atong anak!
3: Hunungdan! Manaog na sa sakinan!

0: mo'y bunga sa duha na mong kagugma!
1: Ihatag ko kanimo ang imong gipangayo, Bernadette. Ania. Naana siya ang lalaki nga imong kihigugma. Og ang bata nga mao'y bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa pagpangita o biktima.
2: Biktima. Sugilanon nga gisuwat ni Cecil Daniusus Cabrera. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Recording editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Puhanis. Laing sugilanon nga gidalit kanato sa SED Marketing. Ang tigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap. O New Celebrity Kojic Soap. O niining istasyon. Biktima!
3: Kini si Max Urban.

0: ug karon mga higala sa atong sugilanon. Biktima nga gisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalit kaninyo sa Sed Marketing ang tiggama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kochik Soap. Ania kining sugilan.
1: Hala! Eh, sino biba? Hapit ako malimti!
2: Eh, dali ato ninyo! Aron dili siya mamatay!
1: O kung mamatay sino biba, magbayad ka!
2: Oo!
1: Oh. Ako yung mudaan mo spesuhan!
2: Suwayi lang!
1: Hala! Hala! Pupulis mobile ka ron! Mao na ron! Maayo! Ay, panakupti ka ni Bunyaha ka!
2: Oo! Oh.
1: Panakupti ka!
2: Mao ba? Kana kung makadakup ba mo na ako?

0: labi pa mo sinita po di mo.
1: Grace, agay.
0: Dali na kadungko magalo la. Densa, sundi mo la.
1: Si Bernadette.
0: Unsa? Siya na kaingo ina kadugo kalula.
1: Siya. At tuwa na yun ang imong bana. Gitintal siya sa demonya.
0: Unsa?
2: Oh, oh, asaga. Asaga pa ingo na. Ay, pagdagan, Bernadette. Ay,
0: pagdagan. Pilit ako makadatong plato. Tay Rinaldo. Tay.
2: Ay, ang buwang nagkadagan. Nagkapalayo.
0: Unsa?
2: Eh, sir, gugda. Gugda to niyo babayhana. Mauto yung nagkidnap sa duha ka mga alat ilang Gris. Ugdan. Dali, ah.
3: Sir, musakay ko sa'yo sa kinap tayo. Ibao kong asan sila paingon.
0: Muman ko, Dan.
3: Dali, Gris. Ternaldo. Pati mo na sa'yo labi pa, ha? Dali, Gris. Sakit na.
0: Oh,

0: Dok, usah na may update sa gihatod kong pasyente, Dok. Ay, lingo-lingo niya. Lingo-lingo mo ganun.
1: Believe ko niya.
0: Oh.
1: Bisang daghang dugong anawa niya sa samad sa iyang uho, pero ni-survive siya.
0: Ha? Doktor? Ay, salamat. Ni-survive si Hinubi pa.

0: Inubiba. Nilihok na si Inubiba. Uy, nisigang iya mga mata. Ni akas ospital, babes.
1: Ospital? Nanadi ay naon sa man ko.

0: mga batang akong gibilin in Lapita. Tinhira man to sila. Kinsa ba nakuha nila? Ni Mario! Pakita ka na ako! Ni Mario! Ni Mario!
1: Ito na si Pernadas, Dan.
2: Gisang piti ang dibunyo.
1: Ay, lang lipaw, taga kong balipo, Dan.
2: Kinsa ba ka nang dibunyo? Gisang piti nga, nasuko man siya.
0: Pakita na ako, ni Mario!
2: Oh.
0: Hain ang duha ka mga bata! Ayaw itago ang duha ka mga bata! Pakita na ako, demonyo!
3: Demonyo? Huwag ka ba buang yung babayan?
2: Sir!
3: Oh, Sir Dan! Murag buang mo ng babayan?
2: Ipabuang-buang siya, sir. Ayaw mo padasi ang pag-inartista.
3: Kundi niya gidaan doon niyo ka mga anak. Hay man niya butang. Katagal kang mananap ng Lapita.
1: Bernadette!
2: Oh.
0: Gisundan yun ako ninyo!
1: Hain ang among mga anak! Hain sila!
0: Gikuha sa demonyo!
1: Nabuang ka na ba, Bernadette?

0: Maayo kay ni amo. Dawata ring bata, be. Kabugat bayaning mga bata, ah. Gipriso ni sila sa kusina.
1: Oh, mga ano?
0: Eh, tempa-tempa. Sa ayauna ko sila gaksa, ha? Kuaan na silang duha kay namuypoy nang akong buktonda.
2: Ako'y kugus kang maybe G.R. Grace. Oh, oops.
1: Sige, Dan. Ermita niyang bruha. Ambi si Sonia, be. Sonia, anak.
3: Mami, I'm scared. Gidan mi si baby G.R. ni Yaya Bernadette. Onya, iyang gipasik down sa ilang sarakong kahoy. Dagan kayong umigas. Gipamakmin doon ni baby G.R.
1: Ermita niyang bruha. Diin mo sila makita.
0: Tinood ang gisulti ni Sonia. Nga dihara sila gipayaka sa ilawm sa dakong kahoy.
1: Sa may tubong ni Bernadette, nga iya manikita ang duha namo ka mga anak.
0: Nadaa siya sa paglinglaka niyas demonyo.
2: Nagsige siya sagpit og demonyo.
0: Oo, kay nituo man siya. Nga ibalik sa demonyo ang iyang anak.
2: At tuon ko ang demonyo.

0: kapatid ko siya.
1: Ayaw, ayaw. Makaluluoy ang iyang sitwasyon.
0: Makaluluoy nga nagdagit sa duha ng mukha anak? Simbakong na bakal malimitin ang kiniusan ako kasausa sa akong mga anak. Yung sao naman
1: lang. Kalma lang, kalma. Total, wa may nahitabo nilang duha kay di aman ko.

0: tayo, demonyo.
1: Doon na lagi! Hindi mo mutuo na ako!
0: Hindi mo to.
1: Tawag ko na ako, demonyo, ha? Ako siyang ingnon na magpakita siya kay gusto mo makakita niya!
0: Sure, day!
1: O sige! Katawa lang mo! Ba't tayo itong mga ambak mo ng patrol car, ha? Kung magpakita ninyo ang demonyo? O saman! Ako siyang tawagod araw makakita mo niya!
2: Ang testimonya sa kahinguan sa may umitatay. Kapalaga mo nga ang gamay butoy sa tulawas. Ang laya na tungod sa baran, gumikan kay posible nga ang buong butoy. Kung kini ma-infect, ang hapas mo na ko, posible nga makahimong makadaot ka na ito. At kung paminawang karagiling usan ka, nakagamit sa Sen Panyawan Herbal Capsule Plus. Nahiris ang iyong butoy sa dugan. Ang paminawa ng hapas mo na lapas sa barang patas mula sa kin, Sen Panyawan Herbal
3: Capsule. Kaya nga ito, doon sa ibabang kapatis ng dunghan nga doon ay hinumtumi. Sa murahang anak ko ang bala sa mungkos. Kanya, nilabay ang mga hapit siguro tiyo sa katuig. Ako na po napansin nga, mura na siya kadako ang luga sa mais. Nag-anak manam siya o kadako. Antun nga, nabati na ko ang diya sa radyo na kining Panyawan Herbal Capsule ako ni siya gitistingan. Narot na ko ang isa kapad. Nag-anam-anam siya o kahilis. Nag-anam-anam din siya o kahilis. Muna nga, makaingon ko nga, kining Panyawan Herbal Capsule, usagin niya siya ka instrumento nga ipanalanginan niya sa Ginoo kay bisan pa gani ang pagpangluya sa kong lawas, ako maging nabati po ang kaayuhan. So, dili lang katong ako ang niturok sa ko ang dunghan nga mura naging kadakuong ruga sa mais. Gani, kung tanawang ang ako ang dunghan karon, puti na lang ang nagpakita. Panagin siya ka ng plea, nagin siya, wala naging tumbukol. Muna nga katong mga wala pagkagamit ninyong Panyawan Herbal Capsule, sulayin ninyo kay doon naging mga kaayuhan nga atong makuha ini, Panyawan Herbal Capsule. Ako si Hil Kabaktolan, taga Tagum City.
2: Ang Sen Panyawan Herbal Capsule Plus adunay pait nga sangkap nga makatabang sa pag-regulate sa bisang unsang mga abnormalities anaakita sa tong lawas. Susama sa gamayng butoy nga nagdako na agapan sa Sen Panyawan Herbal Capsule Plus ug gihilis. Mao kanay gahom sa Sen Panyawan Herbal Capsule. Mirakulong produkto sa Sen Marketing. Balita lang ang Panyawan Herbal Capsule ug Panyawan na naman oy kanang naitatak. Sen Marketing.

0: 98.1 BT Radio.
1: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang buwan ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Mm. Tungod sa sobrang kaon sa carbohydrates o mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote o fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon o pan, kinahanglan, inom ka o DTX 500 o Mighty C. Hinumdumi dyan, ang malimpyo o healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 o Mighty C adlaw-adlaw.
1: Mm. Wala dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Huwag ako nasab si Dok Ramil Oy saying may panglawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.
5: 90s, 80s, and now
6: the home of real music.
5: 98.1
7: DT Radio.

0: ka bay?
1: High cholesterol mangod ko bay? Matod bas doktor? Bantog ra nga katong nagduwa tag basketball. Dura ka dagana na ko squirt. Gihangat ra kog maayo.
0: Uy, delikado na bay? Mobile ra ba kay blood pressure na? Na said panyawan with garlic bayo. Makatabang ginisado na yung high cholesterol o kay blood pressure.
1: Ako nasuwayan bay?
0: Ha? Kusog na mga kamuduwa bay? Pura magagwagapuya? Pura magagdimakina?
1: Tungod ni sa said panyawan with garlic bay? Tinuod! Epektibo yun!
2: Said panyawan with garlic. Gigama sa Said Marketing Incorporated.
3: Alam ni atong mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisunan, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang na dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof, ugangatan insurance services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550 ugangalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries, naano usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging umsamang G&D Sari-Sari Store na alagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Sa DTX 500 malikayang ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaon sa imong kidney og pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
8: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
7: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
8: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
7: Ha? Unsa di na anak, kuya?
8: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
7: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko, ana?
8: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
7: Hala, kanindot gud na gamiton kuya, tagay ko be.
8: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
7: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
8: Ha? Asa naman ka?
7: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
9: Ang Lolo Masyong Coffee ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
6: BT Radio 98.1 FM.
10: 98.1 FM.
11: Bring health into your home.
12: Marami na ang bilib sa Lactopuffing.
13: Sa Lactopuffing,

0: 101.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Richard Marita, sir.
3: Address?
2: Repair sa Mga Sibugay, sir. Isulay ako pala ito katong Wonder Herbal Oil. Ya, kaya naman ko, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog ba mo ito nga. Pagumal ako pang hapla, sir. Tinghayahaya, please ko kayong pamilya sa kong lawas.
1: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation.

Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas.

0: sa sitaw sa dugo. And may pagpalitan namin yung gitro no kay dako kuno kay nagikatabang sa bata ng tulog. Vitamins pa gyud sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata tapos kamangitay ng sa vitamins. 1 week lang kuya, nakatarong nga siya baklay kay kasiyang-kiyang mong kutya ato. Pagkain naman niya sa gitro, gana na kaya ang tulog. Di na siya magmatamata.
1: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: The Best Buy imong gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar siguradong solve na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede sad sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Nga may mutang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.

0: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
1: DJX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DJX 500 imo sa disugar sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DJX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
4: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
3: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
4: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
3: Malunggay paligon sa imong immune system,
4: Tubo natural energy booster,
3: Ginger panguntra sa inflammation,
4: and of course, Hagunoy natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
3: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
4: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
3: Lives for life.
5: 90s, 80s, and now
6: the home of real music.

0: things that I've got.
1: 98.1 BT Radio.
2: Hello, sir.
3: Yes, sir.
2: Madungog ko ni mo?
3: Oo. No, wala man ko ka-open sa radio, sir. Okay ra na, sir?
2: Okay ra kay ako ra man ang ikuan, i-record naman ni namo.
3: I-record, oo.
2: Oh.
3: Kanang gapasalamat jud ko, sir, nga...
2: Kisay nga lang, kisay nga lang na to, gani?
3: Altea, yes, sir.
2: Ako sa man, ma'am o sir?
3: Transgender.
2: So, ma'am na lang, ma'am na lang.
3: Yes po.
2: Sige ma'am, ma'am Altea, no ma'am Altea.
3: Opo.
2: Asa ganin niyo ha ma'am sa Baes?
3: Sa Luok sir, sa Luok.
2: Barangay Luok na siya, Barangay Luok o City
3: Luok? Barangay Luok ni siya na eh. O Barangay Luok, City Luok. Barangay Luok.
2: Barangay Luok Baes. So, unsa man?
3: Barangay Luok, Sitio, Kanaway kay kuan man gud namutana ra ko sa kadi mangupot taga diri sir ka nang
2: okay,
3: na
2: okay.
3: Na uya brother ba.
2: Wow, sana all. Okay. So, sa una, unsa man gibatsyag nimo di ay, ma'am?
3: Akong gibatsyag jud sir sa tinuod lang. Kuan nagdut nag kuan jud akong tiyan, murag sakit akong tiyan dayon. Gasakit jud akong tiyan dayon. Sige ko pan kuan ka ng kalibanga ko dayon na may nag-ingon na ako ang inaansa ko ang uyab nga itry ng hagunay capsule nga mo man na ginainom po niya then itry po kuan na sir munang nang sa tawag aninya munang okay po siya sa kuan sa panglawas
2: kaya nga noon sa mga ito ibatyag ni mo itong una.
3: Anong kapoy ako, kapoy jud ko akong lawas sir, lalo na kung gikan ko sa trabaho, kapoy kay akong lawas nga. Mura ko kanang mura ko gasukan na ko ato. Nga naga kalibanga ko nga nabang nagkuan ko ba kanang nagkalibang kog dugo ba?
2: Nagkalibang kag dugo.
3: Mm-hmm,
2: yan, nagpa-check up ka na. Nagpa-check up ka na, nagkalibang kag dugo, wala.
3: Wala siya ko kapa-check up sir. Kaya nangyay man sir na ako, operahan ko no ko nga. Wala ba ako'y part-time taon po kay, anang wala tayo financial po taon, kulang sa financial ba
2: moto,
3: nga.
2: Moto nga na hadlo ka. Hadlo ka nga matog, doktor. So, ang imong giinom?
3: Ang agunay capsule, sir.
2: O, so, ning...

0: ito.
1: Unya karon sukat pag-inom nimo sir na ulian jud ka na imong gibatyag.
0: Oo. Oo sir nya ni ganiya guys sir nya to kog merkado galing nga naman na sila resibo naman mo ipakuan sir nya kanang nipalit kay ko ganiya 5 piraso gali kay kining kulang po tas budget po taon kay 14 bi ang usa sir.
1: Oh, unya ka picture nya ka picture ka pag kuan. Ga picture ka.
0: Tawagan niya na anak ko ang resibo sir pero mag-picture sa ako then magkuhan ko sa statement na ako dito kay ako sang giipon ang mga resibo then para malay mo pala doon tas
1: kay 100,000 ba ya 100,000 ba pa premium na to
0: ma'am. Na ako sir dili jud ko magdudua sir nga mo palit ana sir kay kuan effective dojud kaya ang agony cap so kani akong testimony dili jud niya siya ingon nga kuan tinuod jud ni siya una ko jud sir nang bahala sir nga kuan umana usay wala koy kwarta mangulos ra gali kog kwarta sa kong akong igsoon sa kong akong mama para ra jud maka palit ko ana ba
1: sige ani na lang siya Ma'am Altia ang imong buhaton moadto ka sa imong opisina diya sa Baes nakadumdum ang kano
0: ba asa man ang asa man ang opisina
1: sa Baes naasa may na, kuan babaw siya sa may Giante at bang sa may Mr. DIY. Oh, at bang sa may Mr. DIY, Giante na. So, namin sa second floor, babaw sa Giante.
0: Opo.
1: So, mato ka dito kay para ugma na lang, para tagaan puti ka o okay ba nimo, tagaan ka na mo o bugas.
0: Salamat sir, thank you kay sir. Kaya kaning karon sir, akong oya, akong guwan sir, wala dito tayo panagat ron sir. Kaya kanang kabalon, karos balita ron sir. Kay tungod aning na kaning atanol na ay gakuan kaning mga isda town kay ako ba yung uya ba yung mananagat ba ya sir nga ako kung
1: may noon kay
0: kapod mara po tayo panginabuhi ba
1: amo deng naapil kanya kadagat sige salamat kayo Ma'am Altia ha at tulang ka dito ugma sa kuan Baes
0: unsa oras sa ako maadto sir
1: mga alauna lang siguro ana alauna sa hapon.
0: Diri asa Baes ka nang sa paingon og satellite sir?
1: Oh basta kay wala may laing Mr. DIY siguro diha sa Baes. Mr. DIY sa atbang ana na ay Giante. Sa atbang sa Giante sa Giante sa second floor na diha among opisina.
0: Opo. Anara ka diha sir?
1: Wala na ako diri San Carlos pero naman mi diha in charge diha.
0: Nga unsa man akong kwento to sir ka nang unsa man ka nang itestimonyin kung balik,
1: dili,
0: sir.
1: Dili na ka. Pagdala lang dito ID. Pakita lang nyo mo yung ID dito. Ingaw lang ikaw itong...
0: Pero ang akong ID, sir, kuan ba ya ba true name is Junior ba ya, sir? Dili ba ya ingaw na...
1: Okay na. Why problema? Junior, dahi ka?
0: Oo, Junior ko, sir.
1: Why problema na? Why problema?
0: Adala ko sa mga transgender, sir, ka ng mga junior manggood.
1: Sige, salamat,
0: kes. Sir, maangyo, ako, sir, baka wala man dyan ko'y pang kuan, sir, ka ng pang... maintenance sa gunoy capsule ba ka ng mangyunta kunta sir nga hindi na dyan ko maulaw sir ka ng mga ayota ko
1: ba? sige lang pangayal lang dito kaya ako lang tiksan ng interest dito para makawan makainumpog ka.
0: Sige sir salamat to guys sir
1: muna, sige
0: kaning kuha na testimonya sir dili dyan siya yung nga kuha wala ba tinood dyan siya nunang kanang sa naminaw sa karon kanang sa naminaw karon dili dyan siya yung baka kung dili ko ni siya yung nga gibayran ko ako dyan mismo nga nitawag kay nang
1: okay di man ta, ko nga, dili man ta kailag yun
0: mao dyan ako dyan nitawag mo nang galantaw kapila na dyan ko na room dyan sa number nga mingi akong uyag nga na kay dali nga kaduwa man yung balik ko nga usay malimot man kung kuha man kuha na kaya naputay sakit nga lintanan po da nga dali ka naman kayo mag-discuss ang radyo mo ng God Apik siya ko ganiya dyan dahil pagpangaduwa mo na nakupya na ako dugay na dyan ako mutawag ko dani dyan sir kay mo dyan na akong nakayang sa akong gibati good daga na ba kung gipanginom dyan tambal sir tinood dyan na sir
1: sige Ma'am Altia at tulang ka dito mga launa salamat kayo ma'am ha.
0: Sige sir, salamat po kayo. Sige nga lang dali nyo mo sir.
1: Si Mama Rusty ni Mama Rusty.
0: Mama Rusty. Salamat kayo Mama Rusty.
1: Sige ma'am, thank you.
0: Sige, Jimmy, paminaw na yung anak sir. Najud mi, mudyo na yung paminawon ka na lulumasyong, mga unsa na diyan. Najud na, kauban po na sa lulumasyong sir.
1: Oo, kauban na sila.
0: Kauban na sila, pero wala ko kasulayan ng lulumasyong ka na yung imong hagunay capsule. Bisan pag ka nang mag... wana dyan ko eh ka ng resibo sa agony capsule sir nga nipalit ko sir.
1: Oh, ah, sige sige, salamat kayo.
0: Thank you, Drew. Bye-bye. Kayo, sir. Salamat.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.

0: Facebook na.
1: Ako si RC Inday Cabanda, taga Laniki, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindog, dili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
0: Betron, subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Ugang Atan Insurance Services. Anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services. Babahibong magkuntag pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6550. Ugang alang usam sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
5: Si Ate Perez, kunako ang pasultihon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer, kojic acid, olive oil, goat's milk and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi ug adunay healthy and glowing skin ka. Tuni ka magamit sa said celebrity kojic soap. Said celebrity beauty soap, Kojic Gold celebrity artista ka.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Das bang ibublood sugar. Ato na ko yung diabetes? Mag DTX 500 ka. DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa charantine. Nga kapo mo po sa coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
8: Mabalik sa pinakadulog ng butikin sa yung gan.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
10: Kasi nga lang ito, ma'am?
11: Monchita Fortis.
10: Usa, Monchita?
11: Monching.
10: Monching mo hangga? Monching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
11: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang, ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
10: Kasi una kapuyon, day ka?
11: Oo, kapuyon ko.
10: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
11: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
10: Okay na rin mong lawas, day ma'am.
11: Okay na.
10: Sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Monching?
11: Monching.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
4: 98.1
6: DT Radio.

0: I got you. Nice suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
1: Dog Dreads Vinegar.
0: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuhang cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Dog Dreads Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa may mutang sa Barangay A Tuburan Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Dog Dreads Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede rasad sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
2: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
3: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Original Hagkuray Capsule.
5: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension, nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo tumarn sa Hagkuray Capsule.
4: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
8: High school life, all my high school life, every memory kay ganda.
7: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
8: Ang saya ng high school, 7 years in my school, di na mapapunta yan.
7: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. Doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
8: Till I met you.
7: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
8: I love you more each day.
7: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: 90s, 80s, and now
10: the home of real music.
9: 98.1
11: DT Radio.

0: 101.1 BT Radio.
1: Mayong adlaw na usab mga langga, welcome na usab sa itong programang Health is Wealth. Makaubon niyo karon si Mama Rusty sulod sa pipila ka gutlo. Kung diin pagaisgutan na to karon ang pinakabag-o nga kapsula, ang original Hagunoy capsule. Unsa man ang original Hagunoy capsule mga langga? Excited nang uban. Ngano man dugay-dugay tangga paabot ani. Ang original Hagunoy capsule usay siya ka kapsula nga adunay unom ka mga ingredients. Dili basta-basta nga mga ingredients sa pinakabaskog, pinaka-powerful nga mga ingredients nga makatabang kung natay balatian sa itong lawas. Grabe. Ang una, malunggay. Kabalo na kita kung saan ang malunggay mga langga. Basta magsige gani kag utan, si kagkaw kamunggay mo taas gina imong kinabuhi. Maura gina ang explanation sa kamunggay. Kumain ang gulay para humaba ang buhay. Munang tagas kay kinabuhi ang mga tao sa una kung kakaon ka og gulay. Makatabang ni siya sa mga ginikanan o sa mga mama nga nagpasuso. Kung nagpasuso mo diha, makatabang ni aron pagpadaghan sa inyohang gatas. And then makapromote po ni siya sa imong good sleep. Makatabang ni kung aduna kay insomnia, kanang dili ka makatulog. And then kung naa kay arthritis, kung naa kay asthma, makatabang po ni sa mga magtiayon nga dugay nang gapuyo apan wala gyapoy anak. Tungod kay ma-boost ang inyong fertility kun kanunay mong mag-inom og original Hagunoy capsule tungod kay naa diha ang kamunggay. Okay. Ang sunod nga ingredients, tubo. Okay. Wala na gilaing mulalis ani kay kining tubo gina-exim daghan kay mga herbal nga gagamit aning tubo. So kung magluya mo, magluya gani mo, makatabang sa inyo ang original Hagunoy capsule kay nganuman i-boost niya ang inyohang

And then kung aduna mo'y sakit sa atay, labi na sa mga palainom nga na pagpakonsulta niyo sa doktor, giingnan mo nga ano ni diferensya ang inyohang atay. Na good news, makatabang sa inyohang original Hagonoy capsule nga mapauli ang ka-healthy sa inyohang atay. Importante ba ning atay kay mao ni salaan sa ato ang lawas. Importante kayo ni mao ni nga dapat ampingan inom gyud ta og original Hagonoy capsule kun ana kay gibatyag dihan ana kay sakit sa atay. And then ang sunod nga ingredients is ang kining serpentina. Okay, or kining gitawag ni silag Marbilos or Maribilos by tawag ani sa mga karaan. Marbilos. Pait kayo ni. Pero grabe, kung nakakita pa lang mo na featured ni siya sa Salamat do kanang bitong sa ibis ibisibin sa

Salamat, Dok. Doktor yun ang ga-explain. Tanawan nyo diyan sa YouTube. Doktor yun ang ga-explain nga makatabang ning serpentina sa mga diabetes. Makatabang sa adunay high blood. Doktor yun na, ha? Tanawan nyo diha. Naadiha, ga-explain diha sa YouTube. Salamat, Dok. Naanadiha. And then, ang nakanindot na po ni siya ay ginger or kiniang luya. So ang luya, maka-improve po sa inyong blood circulation. Mauna kung high blood ka, mainom gani ka original Hagonoy capsule, mawala ginaimong high blood. Kaya kung magsikag inom anang ginarisita sa doktor, pangpakalma ragyod na siya. Di na siya makawa sa iyong high blood. Igura mo kalma, pero posible mo balik ragyapon. Kaya nga naman, naihinungdan diha nga na high blood ka. Pero ang nakanindot, kung mainom ka original Hagonoy capsule, mga langga, makatabang yun nga mawala ang imuang high blood. Ang nakanindot pa yun kay maka-improve ni siya nga mapadali. Kung kanunay kang gakaon o mga masustansya nga pagkaon, papaspason pa yun ang pag-absorb sa imong lawas o mga vitamins, mga nutrients tungod sa luya. Grabe din yung luya, no? Grabe ang luya. Kung nakay sakit sa ngipon, matabangan sa luya. And then kung nakay dysmenorrhea ka na sa mga babae, bitaw nga na maabot ilang binulan nga sakit, magsakit ang ilang puson, makatabang sa inyo ang original Hagonoy capsule tungod kay naani siya'y luya. And then napo ni siya'y ampalaya leaves or dahon sa paliya. Kung nanglarag na na inyo,

Dugay mo malinisan, makatabang sa inyo ang Downs Ampalaya. Makatabang pud sa mga diarrhea. So ang original Hagunoy capsule di ay kung magkalibanga ka doon na kay LBM, makatabang yun ang original Hagunoy capsule. Ang pinaka-last ka ingredients guys, syempre, nangungunag yun. Pinaka-epektibo ang kining Hagunoy. Grabe no? Ang uban magkatawa. So ng Hagunoy man ako. Nangatumid doon sa merkado, nangatumid sa kanang mga butika. Katawa sila sa Hagunoy. Pero kabalo ba mo? Nga ang Hagunoy na ay makatabang siya kung nakay mga bukul-bukul. Makatabang kung aduna kay cancer. Makatabang po ni siya nga mapahealthy ang sablabi na sa mga babae, ang organ sa mga babae. Kaya nga naman, delikado ba ng babae nga magkaunsay sakit na makamayuma, magka-cancer sa matris. Makatabang di ay sa sakit or sa cancer sa matris ang Hagunoy. Dayon makaprevent po ni siya sa diabetes pagkadaghana kinita ng mga ingredients powerful kain ni siya. And then, kining vertigo, kung naminaw karong nga doon ay vertigo, magsige na sila balik-balik pakonsulta sa doktor. Ang kining may vertigo, may mga yapon, wala niya kong vertigo. Ay, naku, original Hagunoy capsule. Kaya nga naman, ang Hagunoy makatabang sa vertigo, mga langga. Grabe, yun kaayo. Ha? Maka-lower po sa inyong acid. Maka-decrease sa blood pressure. Kung naapo kay mga samad-samad, dali maayo kung gainom ka original Hagunoy capsule. Kung aduna kay tumor, makatabang. Aduna kay anemia, makatabang. Grabe. Unsaon man pag inom ang original Hagunoy capsule, kung naa kay gibatsyag diha, limpyuhan jud ka, mabalik jud ka sa pagka-healthy kung mag-inom ka original Hagunoy capsule. Unsaon man siya pag inom, duha ka kapsula. Kung aduna kay gibatsyag, matod pa sa doktor na mo ha. Kung naa kay gibatsyag, duha ka kapsula, 30 minutes to 1 hour before kamukaon. So usa kamukaon, moinom ka og duha ka kapsula kung naa kay gibatsyag. Dayon sa paniudto inom gyapon kag duha ka kapsula. Sa panyapon inom kag duha ka kapsula. Pagkaugma na sad, same process. Duha ka kapsula sa pamahaw, before mamahaw, duha ka kapsula before maniudto, duha ka kapsula before manyapon. I-maintain gyud duha ka semana, dayon pa-check up ka sa imong doktor. Di ba siniguro nga mawagtang na imong balatian. Unsa pa inyong gihulat mga langga? Available na ni ang atong original Hagunoy capsule diri sa San Carlos City mga butika, available sa Escalante City, available sa Canlaon City, available na pod sa Toledo City. Ang ato ang original Hagunoy capsule available po diya sa May Valle Hermoso mga langga. Unsa pa inyong ipaabot? Palit na sa original Hagunoy capsule. Bye-bye na guys. Once again, kinig hapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.

mo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siya dugang pang mamumuno, mamumuo, nga muani niini. Itigom ni Jesus ang iyang 12 katinunan, ug ihatagan sila gahom sa pag-iilin sa mga dautang espiritu,

0: o sa pag-ayos tanang sakit o balatian. Ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles mao kini. Ang una, si Simon, nagiganlag Pedro, o ngayang isuon na si Andres. Si Santiago, o ngayang isuon na si Juan, ng mga anak ni Zebedeo. Si Felipe, o si Bartolome. Si Tomas, o si Mateo, ang kubrador sa buwis. Si Santiago, ang anak ni Alfeo, o si Tadio. Si Simon, ang patriota, o si Judas Iscariote, ang nagbudhi kang Jesus. Kining napulog duha, gipadala ni Jesus uban ni mga pahimangno. Ayaw ka mo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo ni sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Atuahin ninyo ang mga nangawala ng mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw ka mo, huwag isangyaw nga hapit na maghari ang Diyos. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sandlahon, ugabuga ang mga yawa. Nakadawat ka mo, nga walay bayad, pusa, panghatag-os ka mo, sa walay pagpangayog bayad. Mga kingsunan, ang maayong balita sa atong kadwasan.
1: Daigo ni kao, Kristo.
0: Manglingkod sa Diyos.

Mayong hapon. Mayong pista. When you are happy, you run to your friends. When you are in sorrow or in difficulties, you run to God and to your and or to your patron saint. Napulo kabulan nami o walo kaadlaw dinis pinamunga sa tuburan. Usa sa mga obserbasyon ilabi na ngadto sa mga kapilya nga magpista, gamay ra ang wapil sa santos nga misa. Ubay-ubay ang tuas tigbakayan. Daghan ang tuas gawas. Nga gani, usapas kinaiya ninyo dinhi? Ireschedule ang misa sa pista, aris bispiras, kay naanay tigbakay inig alas 9 buntag sa kahulugan. Pait, sakit. Nga as if, nga magpista ta para lang sa kalingawan. Pista man gyud ron sa atong patron sa parokya, ngano man gyud nga magpista man ta? Unya, ang spirit sa pista kalipay. Pero subo palandungon nga di kayo as daghan ang niya sa simbahanan kay sa datus gawas. Kaobserba mo ana, nakalimot nga ang kasintro sa kapistahan ang kapilya o ang simbahanan tungod kay ang pista upat karason. Ngano magpista man ta? Una, aron pagpasidungog sa patron o patrona. Unya ang pagpasidungog dila ingon pagdagkot o kandila, kuyog sa prosesyon, apil sa misa novena, kundili ang paghinay-hinay o puyo sa kinabuhi sa patron na nakapasanto niya. Pariyaguan ang ginikanan nga mapagarbuhon siya, nga muangkon siyang anak nga nagbalampuson tungod kay gipuy-an sa iyang anak ang iyang mangipang tudlo niya. Kay dihay amahan panahon sa graduation, ning siko siyang katapad nga bay kanang nagdiskurso bay ako ng anak. Nangota na ang iyang kumpare niya, asa man na maliwat pre nga maayo man kayong mudiskurso? Unsay gito ba? Alang-alag anha nimo, di anako. Mapakarbuhon nga ni angkon ang amahan nga naliwat niya ang iyang anak. Kaya nga naman, gipuy-an ang iyang gipangtudlo nga to sa iyang bata. Kaya lagi, ang iyang gitudlo, iya masap gipuy-an. Umani, pasidungog ni San Antonio de Padua ang pangutana, ato bang nahibawan ang mga hiyas nga nakapasanto niya? Ikaduhang rason, ang pagpista mao ang atong pagpasalamat sa Dios sa mga grasong na dawat ikan kaniya nga atong gipangayo o wa na itong gipangayo nga iyang gihatag na ito, pinaagi sa pangaliya sa atong patron o patrona. Kay dili man ang santos may muhatag na ito sa grasya, mutabang na siya pangama nga ito sa langitong amahan sa atong pag-ampo nga ito niya. O kung nakadawat ako sa dili, angay tang magpasalamat. Unya, ang pinakataas nga pasalamat, kining santos nga misa, ang Eucharistia. Tungod kay, kining pulong Eucharist, gikan sa duha ka pulong nga Grigo, Greek. Eios o Haristos. Ang Eios means beautiful. Ang Haristos means thanksgiving. Kunosahon pagbasa, Eucharist means a beautiful thanksgiving. Kaya ang maong Eucharistia, dunay upat kamatang sa pag-ampo. Ang paghinursol, ang pagpangayo, ang pagplagdaig, ang pagsimba, ingon man ang pagpasalamat.
contrition, adoration, petition and thanksgiving. Unya, dili ang usbo nga dili si San Antonio ang nanghatag sa grasya, ang Dios Amahan. Pinaagi lang siyang tabang nga nangabit siya. Ikatulong, atong kinayasad nga mga Pinoy nga bisag asa tang dapita sa suok sa kalibutan, mugahin yutag salapi, mugahin yutag panahon nga muuli yutas ato kay mugduyog sa kapistahan. Kay lagi mausan yung panahon nga ang atong pagbalik sa atong banding, atong padangsuod sa atong kapapilya, kapuso o kapatid. Kay duha kalagkong higasyon na kita magkabanding. Una, pista. Ikaduha, kuna ay mamatay. O di na sa pista naapod ang kalipay, ang sa minatay ang kagulanan. Ngatungod nini, ana-ana ang pagbalik lantaw sa atong mga memories. Uban sa atong kapuso, kapamilya o kapatid. Ikatulo, ikaupat, panahon sab ni sa atong gratitude ngadto sa Dios sa mga gasa o grasya ngadto nga dawat ngadto sab ipaambit ngadto sa uban. Mo na nga maghikay ta. Pero ayo lang sud mahimo nga human sa pista mahimong pisti. Unsay buta sabot nako nga kay pista man manglinding, mangloan para ihikay, para ipakaon sa mga buweseta. Ngayon ikaw man sa pista, mangaot nga sa ulo kung saon pagbayad sa iyang gilinding. Dili na wana magpista ng hambo kara. Ang budong ipasabot, yes, nindot nga mupakaon ta sa uban. Pero mas nindot nga imong ipakaon kanang dili biyan sa imong means. Kutublas imong mahimo, kay kanang imong ipakaon panahon sa pista, makakaon ba'y na sila hapong balay? Ang muntong ipasabot, ang dili pagpakaaron ingon. Pero po sa tanan, atong hinunuman nga, ang sentro sa kapistahan, ang simbahan, ang mga kalihukan nga mga relihiyoso, dili ang social or civic activities. Kang mahita mo bangod, ang usbon, mas daghan ang mga tao sa gawas, kahit niya ning apil sa makasalugan sa simbahan. Huwag nga ngayon nato ng pamalandungan. Kay huli na ngaway pulos ang mga kapistahan. Nya sa itong ebanghelyo ron, panultihon pa, God is after the process, man is after the result. Ang Diyos gapas sa pamaagi, kitang tao nagapas sa resulta. Munang na yung mga kumpanya, mga gitrabahoan, naagi pangataon ngayon, pangayon nila nga, performance report, performance rating. Ang budi pasabot, bahala na giyon sa niyo pagkabot ang resulta, basta kay na ay resulta. Bahala na ugway human consideration, nganto siya maya mga trabahante, basta kay iyalang makabot ang iyang gipangandoy. Pero ang Diyos, lain man, una, nasa itawag og social investigation. Naniin siya unsay nahitabo. Maulingon siya nga, naluoy siya sa mga tao. Kay para niya, mura silang mga karnero nga walay magbalantay. Ikaduha, ningon po siya nga, daghan ang anihon, apan tiyutay ra ang mga ngani. Ikatulo, ningon siya nga, busa, pag-ampo mo sa tagiya sa mamumuo, sa anihon, nga magpadala o dugang mamumuo. The harvest is plenty, but the laborers are few. Pag-ampo mo, kung alang sa itong kasayuran, nagkaminos ang bukasyon sa pagkapari karong panahon na. Sa among panahon, ning Solcong Seminaryo, 1970, ang high school, ang minor, di na muminos og 120 ka mga seminarista gikan sa first year hangtod sa fourth year. Ang college, di sa muminos sa 100 G's
kaseminarista gikan sa first year college hangtod sa fourth year. Ini ka theology di mo minus sa 100. Pero karon ang theology o ang high school wala kabot og usa gatos, mga 85-86. Ang college mga 60 kapin. Ang high school 40 kapin. Atong imagine mga 20 or 30 katuig gikan ron, magnihit na ang kaparian sa Sukbo. Unya, naiplano nga bahinon ang Sukbo o tulo ka diocesis. Kung mahitabo na, mahimo na po nga kung magkajutay na sad ang bukasyon sa pagkapari, ibalik na po usa pariha sa Amerika o sa Europe. Ngang usa ka pari, magda o tulo ka parukya. Kay lagi, wala may mga tao po. Wala may mga kaparian. Ang buwan ng ipasabot, ang ingon ni Kristo nga, pag-ampo mo sa tagiya sa anihon nga magpadala o dugang mga ngani. Kunya ato sang kinaiya, mamili tag pari. Kung sa ila kong ubot pasabot, nga nangandoy ta o mga maayong pari. Pero ang pangutana, kung mauna yung pangandoy, number one nga pangutana, nagpadala ka ba? O maayong binhi ngadto sa seminaryo ang mamahimong maayong pari. Kay base sa itong kasinatian, ang imong tanom, nga dako, magagad na kung giyon sa niyo pagpili ang imong binhi. Kung dautan ang imong binhi, ay natural, inigtubo ana, inigturok, inigtubo, ay dautan ikaw maka-expect o nindot nga tanom. Atong hagit na atong tanan. Ngaunta, mag-ampo sabta, huwag ang maong pag-ampo, magsugod sa tagsa-tagsa kapamilya. Kaya nga naman, ang pamilya mo man ang luyunganan sa bukasyon. Dayon, nitagitigom ni Kristo ang mga tinunan, unya, gitudluan, gipahamangnuan, o gipadala. O sa wala pag ipadala, iyang giingnan nga, ayaw mo patakag lakaw. Adtuahin ninyo ang mga nawala ng mga karnero sa Israel. Ang buti pasabot, dili na ang naana, kunili ang toa nga nawala o nahimulag. Kung labos tanan, niingon siya nga, nakalawat man mo nga way bayat, panghatagsan mo nga way pagpangayo bayat. Ang buti pasabot, libre. Kung labos tanan, gawas nun. Kaya kung parohon pa, dili man ni pinugsanay, apan wapoy balibaray. Tungod kay kini, atong responsibilidad nga tanan. Di lang ta magtanaw sa karon, ato sa tanaw ang ugma. Huwag hinom nami, ang ugma magagad giyon sa nato pag-spend ang atong kinabuhi karon. Aron si nana, way pagbasol, way pagmahay, ngayon sa nga, buhanga sa, bla bla bla bla. Pero ulahin na ang tanan. Muna nga, panawagan lo sa atong simbahan na kita maminaw maniid sa palibot. Kay hangtod sa 2034, mga siyam katuig na pangandam para sa pagsaulo sa ika-100 years as Archdiocese ang Sukbo sa 2034. Pero salipa na ang 2034 na pamay 2033 ang atong pagsaulog sa 2,000 years of Christianity. Kaya si Kristo namatay sa edad nga 33.

0: Pag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, ipadala ka na mo ang imong Espiritu. Ibubo ka na mo o Ginoo ang Espiritu sa imong gugma. Sa ingon, magkahiusa kami sa kasing-kasing diha sa imong malumong kayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
0: Amen.
1: Manglingkod, palihog.

0: O Diyos nga gamhanan sa tanan, pinaagi sa mong paghiguma ug pagsimba, itugot nga kami nga nangalawat ni ninyo Eucharistia, magsunod ka nun sa paniginan ni San Antonio de Padua, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Manglingkod sa bariyot. Atong ipahigayon ang atong second collection para sa atong umabot nga project ng pagpakural sa atong palibot. Unya, aritas mga pasalamat. Atong pasalamat sa atong mga lectors o kantor, sa atong altar servers, sa atong external ministers of Holy Communion, o ingon man ang collectors, ang choir, ato silang tagaas masipang pakpak. O ato silang pasalamat sa ato mga food sponsors, ngayon ng Udto o Karon, Mr. and Mrs. Pablo and Marivic Tundag, altar flower sponsors, Honorable Mayor Christian Dinier Diamante and family, Church Dakotanan flower sponsors, Sheila Naingi and family, Edith Montecalvo, ingon man Talaogol flower shop, o usab ang vestments, original image of San Antonio de Padua, Rodora Villarosa, San Antonio de Padua imahen sa retablo, Doktora Joy Heruna o Tanet Herico. O usab ato mga pasalamat sa ato mga barangay tanod, gikan sa barangay 1, barangay 3, ingon man barangay Carmelo. Masipang pakpak para nila. O pasalamat sab na atong tanan sa usa o sa lain pamaagi nga nakahatag o kaluampusan sa atong kasalugan sa kapistahan ni Senyor San Antonio de Padua ika-169 nga pagsaulog sa kapistahan. Masipang pakpak para na atong tanan. Naapatay misa karong alas 7 sa gabi. Manindog palihog.

0: nga part dilan ta kayo mo paduol sa atong altar kay napat ay misa karong alas 7. Dili lang ta mo lapas sa white nga light. Dagang salamat o hangyo sa mga managutay sa gawas, dili lang nato dagkutan ang ubos sa yuta para dili masunog ang yuta.
1: 98.1 BT Radio. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.

0: BT Radio.
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.

0: KWPS 98.1 BT Radio. It's 6:38 right now. And once again, welcome to the Saturday Night Vibes. It's Fiesta Edition, baby. Welcome to your company until 12 midnight tonight as we celebrate our town fiesta. And don't forget to send your greetings at 0920-588-5969, or you can drop your greetings sa atong official page 98.1 BT Radio. Ubanin ninyo kauban ang atong mga guest DJs rog gabi una. Karon tawtaw na DJ kasi pangalan niya DJ Optic, DJ Jobs. Daghang kay ning pangan. Atangi karon tawtaw ha. And before that, may gabi na ni Ma'am Merlin Idanio Lewis. Shout out ko nun ni Cebu GB. Pagminyo na ko no. Kay para kakauntag inasal. Mayo gabi ni mo na boss ha, boss. Si boss, Cebu GB. Happy fiesta ni mo dahil na lang sa mga tungkol niya. Dong Chan Aliego, mayong gabi ni mo dahil happy fiesta. Labi na dahil sa mga barangay kalagahan. Tupuran mayong gabi ni yung dihang tanan. Gurya-gurya ko no. Ay! Idol! Reeve Lariusa! Ang akong idol sa WPC Banding Team. Ang karaang damang karaang DJ po sa Cebu kaniadto. Muna yung mga kuan, muna yung mga kadunga na kog manggo. Mayong gabi mo na boss idol Rim DJ DJ Rim. And once again, hi to Ma'am Merlin Daniel Lewis. Mayong gabi mo na madam sa may atong kuan niya, sa may atong panihapon niya karon. Once again, happy happy fiesta lungsod sa Tuburan. Ako mga kasilinganan, sabay atong kanya, sabay atong andam. Kumusta ang panit sa inasal niya? Lunay na o crispy pa ba? DJ Buddy, kao ba na ito ng gabi yun ha? At tangi ang mga manukaray ng gabi eh. Si DJ GR Castillo. And of course, ang atong amigo sa Global DJs Philippines, si DJ Ivan Inoy. Karong taon-taon, muna tukar si DJ Optic. Nanong giganla ganing optik, di ba ganing autog mata? It's now 6:30 once again. I'm Glenn Limbaga, all here at 8.1 BT Radio, and this is the 98 Saturday Night Vibes Fiesta Edition. May gabi
1: 98.1 BT Radio.

0: Sige, pagina buhi. At ang iya, karong alas 7, si DJ Optic na pimutukar. Ang iya, karong alas 8, si DJ J. Algarix. Ang iya, busunod, DJ Ivan. Dayon, si DJ Buddy. DJ Buddy. Unay giingon nga, hanto ta sa alas 12, magsaba-saba sa inyong mga radio ron. Fiesta man. Yung mga taga-tuburan, ha? Happy Fiesta ninyong tanan, labi na sa mga nagtagay-tagay, di ha? Ay, gintawon palabi. Labi na, mudray pa mo, kaya ako nabantayan, napag-ganina. Padong, sagka. Sus, mga kuha na kayo. Mga problemado na kagnaong, mga puwa na kagnaong. Kondisyon pa kayong motor, pero ang mga naong, mura guha na yun. Muna mag-amping ta, labi na, doon na yung mga karga, di ha? Doon na yung mga pasahiro. Doon ay mga anak, doon ay mga batang, ang mga karga, pag-ambig yun mo. Kung gusto mo inom, ay mo palabi, pagbilin yun mo, guwan. Pagbilin mo mga 1/4 para makaulit mo sa inyo, ha? O niya, para po makakuan mo, bagna doon na pa mo yung mga kaakbang, ha? Doon na pa yung kasugat, ha? Ar makabantay po mo. Di kayo mag-pataka lang po ng liko. Muna yung bantayan ninyo, ha? Fiesta. Di mo ginabalik kayo ng fiesta, doon na po yung inom. Pero ato yun na isuod permis diyan, ha? Huwag di na makaya, pahuay yun. Nabinaga, mubiyahe pagkaglayo. Atong oras, exactly 7 o'clock, mabalik na ng taon-taon. Humanin mga pipila ka pahinom do.
1: 90.1 BT Radio. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ang mas pinaganda. Mas pinalawang. Mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. In Tuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

DBPS 98.1 BT Radio 713 is our time right now. Hello, Ogbayong Fiesta once again. Tuboran ang akong lungsod ginatawhan. Ang lungsod ginatawhan po ni DJ Buddy, DJ Optic. Once again, ladies and gentlemen, let's give it up for DJ Optic doing on the mix right now until 12 midnight. And later on, catch DJ Buddy, DJ J, DJ GR Castillo, and of course, DJ Ivan Inoy. And hi to Mama Philly Monsolier, main gabi ini berdiam madam. And also hi, good evening DJ, shout out ni Kuya Toto Huri. Yes, my sitio tilim DJ, nga tabian ko kayo. Karong gabi una, ganun tabian man na siya. Iwap ako na ay panihapon. Sa mga wap ay panihapon diha. Ni ay lichon nga gidas DJ Optic. Bahin-bahinon tani. Ay magkalimutan alas sa mga greetings. Pwede mo nga mo send, mo comment sa itong Facebook Live. I-comment na sa itong Facebook Live para dali kay basahon. Or pwede po bumuti sa 0920-588-5969 or sa Facebook page ni DJ Glenn Limbaga. I-search lang natin ha. Nadiha ang logo ni DJ Glenn Limbaga or ni DJ Buddy. Kaya mag-uban-uban ta hantod sa alas 12. Alas 12 karong tungang gabi ta mag-uban-uban. Straight disco music. Disco music, Mr. Operator. Oh, funny. Kini nga, muna yung nga special edition niya itong gibuhan karoon tungkol sa itong fiesta, dari si Lungsod, Tuboran.

DYPS 98.1 BT Radio 726 is our time right now. Once again, DJ Optic live in the mix. And hi to Boss Semar Abunda. Shout out, yes, my barangay Kugon. Live mixing yun, kaya nanayo namin dali. Mayong gabiin ninyo diha sa may barangay Kugon. Boss John Mel Parrot of John Mel Light and Sound. Happy fiesta ni mo diha. Boss Ivan Inoy. DJ Boss Richard of KRM Pro Audio. Happy fiesta ni mo diha. And also ni Boss Ivan of Bentec Pro Audio. Happy fiesta sa mga Tagiyag Sound System. Labi na ni Boss Rike Hirana. Nagasalamat din sa mga nakiparty. Last ato ang last Iski Night. Kauban na ito mga international DJ. Kauban si Ace Ramos and si Jemmy Nokon. And also, nagasalamat po sa mga nakiparty gabi. Kauban na ko si DJ Garex and the rest of Tuburan Extreme DJs. May gabi DJ. Happy Fiesta, Tuburan, Cebu. Shout out sa Tanang Inanyo Family, Agabon Family and Mama Lydia. Also, hi to Papa Alfredo. Marry me. Shout out ako ang nag-invite ako kanina diyas may Tuburan, Cebu. Ang asawa sa kong gigagaw nga si Glyza Inok. Salamat ko na sa inasal. Sa pagkakaroon, pag-abot pa na mo, gikan Tuburan, Cebu. Nagkasalamat ha sa pagbisita dali sa among lungsod. Full pa kuno kayo.

0: Kuno-kuno ang tugkaran o ang tinisan ni BT Sinilong Sansaran. Oh, gigibitan gikuno nila git ay love you itin subs so sa so, disco gyud. Da salamat ya sa mga Sitio Pine Tree Purok Manggihatagon Barangay Punta San Remigio Cebu. Salamat sa pagpaminaw ninyo diha. Rotsel Hentoriso Butaslak shout out Hentoriso and Butaslak family from Rotsel Butaslak. And oy ato mga tigpaminawan diha sa mga Barangay Maghanay. Happy Fiesta! Mayong gabi ini mo diha Ma'am Ana Moral ato mga sukin tigpaminaw labi na diha sa mga Barangay Uno la hostess mga Barangay Otso. Diha sa mga Dalungsod. Sabay atong sikay-sikay deron. Murag inablihay na rog bayo sa mga butilya. Kaya yung manamal ang inablihay sa mga kutsara, anto na punta sa mga butilya ron. Basta drink moderately ha, ayaw palabing inom. Pwede mo palabi, basta di lang mo biyahe. Hubog na gani kayo, kuha na lang yun. Kining pahuay na lang yun. Kaya mungin ay makakaus o mga aksident. Alamin na ka na patuyan na lang itaw ng biyahe. Ako ang igagaw niya sa may barangay dos. Hi, di ay niya sa kong iyaan niya nga si Tia Gingging. Huwag yung kukan natin. Sorry, gigayo. Og happy, happy birthday niya sa anak ni DJ Roland. Nagtuo man ko birthday ni Roland. Pinagreet pa kayo ganina. Pinapurak pa kayo. Sorry kay DJ Roland, ha? Sa imo na yung anak ang nag-birthday. Oh, happy birthday si mong anak, si Antonita. Antonita Botoy. Nagkakay nag-birthday ron, birthday po ron ni Boss Oni. Yes, my barangay Tuminhaw. Boss Oni Puno. Oni, kuan po, ni Bilitin. Happy birthday po din ni Lowell Limbaga, YOLI. 7:30 is our time right now. We'll the Saturday Night Vibes. We'll be right back after this break. So stay where you are. Ayaw, balitin nyo mga radio. Mag-party-party tayo hato sa alas 12. Dito lang sa 98.1 BT Radio.
1: 98.1 BT Radio. Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
2: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
1: Malunggay paligun sa imong immune system,
2: Tubo natural energy booster,
1: Ginger panguntra sa inflammation,
2: and of course, Hagunoy natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
1: Lives for life.
3: Just Saturday Night Vibes.

DWPS 98.1 BT Radio. Igiling mo, igiling mo, igiling mo. Igiling mo, Hantod Baluya. DJ Optic Live in the mix once again, party people. Magkumano man natin sa alas 12 sa gabi, alas sa kapistahan, dari sa tong lungsod, lungsod sa Tuburan. Dari lang sa 98.1 BT Radio, may gabi ni DJ Jojo Lipogpog. Happy Fiesta Tuburan, and may gabi DJ shout out, Happy Fiesta Tuburan from Tapon, Taboylan. Gika ni Michelle Orico. And what's, dia sa may barangay Maghanay, Tuburan, Happy Fiesta ninyo diha ha. Ma'am Ana Mural, may gabi. Boss Eric Limbaga, yes, may barangay Apalan, mayong gabi niyo na Boss Eric. Sabay atong gawin niya, sabay atong tinuwa niya, sabay atong gisabaw niya, Boss Eric. Diya po, yes, may barangay dos ni Boss Dante Calida. Mayong gabi niyo diha, Boss Dante. Ikaw ni GFT, kuha kay greetings. Yan lang, layo kayo sa kwan, layo kayo sa luwag. Layo kayo sa kwan, layo kayo ka sa patan. Kaya tataw na i-greet ang imong mga kuhan, imong mga puro mag-broken hearted ka pirmi. So may problema ni mo. 744 and this is the Saturday Night Vibes, DJ Glenn Limbaga live on the mic, and of course DJ Optic in the mix, and later on DJ Evan Inoy, and of course DJ JR Garrix and DJ Buddy. Nagatagi na ninyo ha, kaya hantong patalas 12. Ayaw na hotdog rito yung mga steeping niya. Ito yung mga sound system, ayaw na hotdog kusog kaya basi hindi nakabutang alas 12. Wala sa, walang may minor-minor na sa gamay.

0: 89.1 BT Radio.
1: Kuya, niinom na sa gaog kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
1: Ha? Unsa din na imong gigamit, Kuya?
2: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, niya 15-in-1.
1: Ha? Unsa din na aana, Kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ka na nang gamitin, Kuya. Pwede ko, Ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee.
0: BT Radio.

0: Kuya Tagay, kubi!
1: Pagpalit! Available naman na sa mga butika.
0: Ah, mau ba, kuya? Sige, atun ako.
1: Ba? Asa naman ka?
2: Asa pa, mupalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na!

0: business.
1: Bayang gabi sa mga nagya, baso-baso diha. Todo na kayong sunatas ni Jobson, gawas na nuda, kuha na pang pangguha na. Pang sunas mga disco, kuha? Disco goers. 7:56 is our time. Magalimo sa pag-share sa Facebook Live, ha? Dito sa 98.1 BT Radio. Mayang gabi o happy fiesta sa akong yutang natawahan. Ang tuburan Cebu watching from Pahak, Lapu-Lapu City. Salamat sa mga naminaw na to diha. Sa mga nagpaminaw sa itong online streaming, labi na sa kuhan sa itong Radio Garden. Salamat sa mga nagpaminaw o sa mga nagtalaw sa itong Facebook Live. Ay magkalimo sa pag-share sa itong Facebook Live para mas malaghan pa ta. Ikaw, Digi Jobs, nakashare na ka, Digi Jobs? Okay na, nakashare ka? Iglit tayo mong kuhan niya. Iglit tayo mong mamagpapadiyang ang nagpadaag lechon. Dagay kay salamat ha ni Boss Roy o ang MDC. Boss Dexter, no? So, lamiyar ba sa kuha ni Boss Dexter ka na iyang balbakuha? 7:57, maayong gabi dia sa may barangay Tuminaw, dia sa may barangay barangay Kalagahan, labi na ni Dong Chan Aliego. Mayong gabi ni mo dia, og ni Papa Sidoy, ni Mama Mercy, dia sa may barangay Tuminaw, labi na po dia sa may Sitio Aliguay, barangay Sandayong. Sa mga Nunez and Asinjende family dia, ilahos na dia sa may kuhan, dia sa may saksak, sa ugangan ni DJ Buddy, si Boss Bini. Happy fiesta po dia ni Papa Dito Galliardo. Og belated happy birthday po ni Magiling. Magiling Galliardo. Daghang kayo mga nag-birthday rong adlawa. Murag, ang pangalan ng mga Antonio, kasagaran ni Jobs, no? Mga Antonio, mo ginay kasagaran, birthday karon. Antonio. Sa Manila, boss, Digitarat. O, oh, ready na ka, Digitarat, no? Birthday po sa anak ni DJ Roland Botoy. Happy, happy birthday ni mo diya, Antonita. Ikaw, Digitarat, wa kay Ikuan? Wa kay i-greet niya o happy birthday or happy fiesta? Murag mag-kuan, di naman marang si Montiel ang kuan. Di ba kagikan? Ila Botoy ka? Ikaw ka? Nang hits ka o di ko karindiriya ka? Hoy mga party people! Dahil po niya ay dakong disco niya karon sa itong tuburan gym. Oo. Oh, ay disco niya. Tukar ka, Jobs? Awa kayo tukar? Huwag kayo gigs naman lawa. Zero niya karon. DJ Yan Lato, may nga pili po niya. Nagwatuwa taon. May nga DJ Ivan Ninoy. Kakusog ko pa kayo kung awan sa Asturias. Murag... Basak ko nung guys, DJ Garex. Nah, sige lang, kumalang, idangka lang sa dangka. Idangka lang sa ninyo mga sinina, likabot.

Dive Pias 98.1 BT Radio at ang oras alas 8.20 na. Kumusta mo tanan niya? At ang iya musunod at umutukar ang atong DJ sa The Friday Dance Mix, DJ Buddy. Ayan, mabalik po si DJ Optic. O yan, tapos DJ J-Rat. At ang iniha, itong mga programa, there is 98.1 BT Radio ang atong special edition sa The Saturday Night Vibes. Kuhan ni Ron, open format aron. Kay kuhan man, fiesta man. May gabi ni mo diya, Ma'am Michelle Ortiga Rico, diya sa may Tapon, Taboylan. Sa mga nagpabinaw diya, sa may Taboylan, Cebu. Mayong gabi ninyo diya, tanan, o happy weekend. Thanks, Wildo Ron. Thanks, Wildo. Thanks, Wildo, ang tatay. Oh, tangi na tayo ha, at anay ha, tangi na ang pitaka ni tatay niya. Okay na, pre. Oh, prepare na. Kamusunod nga mo tukar si DJ Buddy. O niya, asa na si Kwan doon? Si DJ, si pangalato gani, si Kwan. Katong amigo po ni mong DJ ba? Si Kwan. Mars. Kwan si Mars ron. Ah, busy siguro. Ato ni patukar ron yung mga tagatuburan. O si DJ Dapoy, asa ka ng DJ Dapoy na may ito na ito, i-guest. Nakita naman dito? May ito kayo, usap, legend to? Usap po ito sa mga karaang DJ na tagatuburan. May gabi ni Ma'am Nesty Mahinay. And also hi to Melvin Binalayo and Gerald Banis, Jeremy Larisma and John Kenneth Iray and Philly Monsolier and uy, si Lando Dongog ha, nag-like sa tong live ha. Iba talaga pag SM na station manager. Boss Lando Dongog, may gabi mo dyan sa kuhan, yes, may Surigao. And also hi to Gian Mahilov and Berlin Idanyo and Gian Lapuerta, Ramel Logtas, and also hi to Danette Alanipga, Jean Aliego, and may gabi po ni Ma'am Anne Bostria Flores. Yes, may barangay Sandayong, may gabi niyo diyan tanan. Nausta niyas may barangay Luzon, kumusta man ang atong kuwan niya kagabi on. Hindi harap ako na sa Asturias, muro mag hanap-hanap ni DJ Ivan. Muro mag itugnaw ko na siya, asam ka ni Padong. Sa mga taga-pahak, Lapu-Lapu City, hi ni Ma'am Anne Bostria Flores. And also hi to Junry Hinares and Roland Dunia. Likewise to Boss G.R. Cavanilla Scarang. Dias may barangay potat. May gabi ni Dodong Alejandro diha. Dodong Alejandro ang guwapong busero. Also hi to Bungbong Galliardo. Sa mga Galliardo family. Dias may barangay to Minhao. Mayong gabi ni diha. Labi na ni Papa dito. Ni Tio Proni Galliardo. O ang daogan. Wailain si Mr. Petronilo Galliardo. Daogan ha. Boss Jigger! May gabi niyo niya, Boss Jigger. Also hi to Roland Dunia and ni Ricky Vlad Panunsyal. Lahos na diyas may Tuboso Negros. Kumusta punta na niya itong mga tipapinawan diyas may Tuboso. Diyas may San Carlos City. Nagpapinawan niya ron. Murabag kuwan na napita at bang murag dag-um kayo. Kuwan-uwan siguro niya ha. Sa mga nagbiyahe pa doon sa Cebu City, gigikan na rin sa Lungsos, Tuburan, aping-amping mo. O sa mga nagplano mo, bisita, mamista, managkot, makapas pa mo. Taas pa kayong oras. Hinihina lang yung bus pagbiyahe kay Medio Dangog, ang atong daan, yas may Kuandapit, yas may Asturias. Abot, nakabot pa ka nis balamban yung uwan na. Pero nalipay po, daghan pong nalipay ng aming uwan, kaya makapugas na good town. Alas 8.24, busunod na itong DJ, si DJ Buddy ha. Asan si Capron? Ah, dapat siya yung event. Ay, magkalimot atong Facebook Live sa 98.1 BT Radio, naka-live taron. Pwede mo mo-share sa itong live, mo-greet mo sa inyong mga friends. I-comment na lang inyong live para dali kayo na ito mabasa. Ay lang pagkalimot sa pag-share para mas mudaghan pa ta kay Hanton po talas 12. Muna itong programang The Saturday Night Vibes Fiesta Edition. Only here on 98.1 BT Radio. And of course, kauban na itong mga BT Radio crew at mga guest DJs karon. Awal kay nis DJ Buddy ron kay iyang lahi po niyang style ron. Magawas na ni iyang pinasailor Disco Mobile style. Kinis DJ Buddy, karaan yung DJ sa sailor pod. Pahal pa ni siya sa una katong tipnik pa siguro ni. 8.25 right now. Once again, I'm Glenn Limage and this is the Saturday Night Vibes Fiesta Edition. It is now 8.25.

0: 98.1 BT Radio 847 is our time right now. DJ Bunny. Also, we have Cebu GB. Kalma na kayo. Huwag pa itip, pero naikik. Anto ta sa last dosi atong da sa 39 Vibes. Open format taron. Huwag sa taron. Huwag sa Thai House Music kayo. Arita Andres, diskuran. Pagkabihin mo na, Dong Chad Aliego. Shout out ang niya, Jay Lance. Oy, akong idol, DJ Jay Lance. May gabi, huwag nagasalamat. Gabi ini ay. Idol ha. Wasinaw kayo yung M1 na.
1: Okay. May batong country na.
0: Ha? Yeah, Juan. Sa mga bakari na siya ron. DJ G. Onin Baguio. Og niya, boss idol. Atong idol si John Sinisa. Mayong gabi mo na idol. Okay, sa kung rin nagtupin ako. Busog ko kayo siguro sa humba ron.

Free Kapoy Freaks sa tanang mga taga The Now Mix Club. Oy, may gabi inyo diha, labi na ni DJ Wars, DJ Hetman, DJ Glenix, Idol Ways sama Salom Bides.

Yes, may Barangay Size. Shout out ko to sa mga taga Anapog. Asa ka ng Anapog, no? Ah, basta kayo Anapog muna na. Boss, G-Sapi, ay, Ma'am G-Sapi, aman siya, may gabi ni po dihain. Also, hi to Socrates Makaloot. Hi to DJ Lerad. Murang DJ Lerad, no? Ah, Lerad lagi, taga Bohol.

Entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

TYPS 98.1 BTU Radio 4 minutes after 9. May gabi sa ito mga kaupang DJ ng mga karaan ha. Lagang kayo ng comment, okay? Hindi mo yung mga sonata ko, no? DJ Riv Lariusa, yes, my lady. Pero dahil siya si Buron. Shout out sa imo mga amigo sa WPC Team North. Hi to Doc Angelo Honito Agriam. And also ni Rambo Idlas Kaingin. Yung pangana ting kaingin na ganun pa kay 101 na ganun. DJ Super, ang pinaka-super das Bohol. And also hi to Jeffrey Kapoy Flex. Buday mga kuan, panahos mga DJ ni mga sunatahang mga kuan pa kayo. Napakunoy kuan ni Stipping. 905

Palawan, Bungon. Hi sa mga Blanco family and Ruelan family, and also sa mga Rindayan family, Momo family. Ay nagpa-shout out si Junel Blanco watching from Kabalawan, Taboylan. Mayang gabi ninyo sa mga taga-Kabalawan, and mayang gabi ni Alendrino Tolyao Renito. And also hi to Christian Agabon ni Danyo. Kana ko nung mga sunata, paborito ko nung niya. Love you. Chacha ko nung, lampur na sa agi ko nung. Naglago po ko nung ang 18 subs ni BT Light and Sounds. Grabe, 18 subs. Oh, hindi na po may matuwa na. Grabe, 18 subs. Oh. Diaz Bohol, ha? Mayang gabi ni DJ Cairo Adrian. And also ni DJ Rald Samante. And once again, happy happy birthday sa anak ni DJ Roland Botoy. Og mayang gabi po ni Madam Jelene Q Parilla. Happy fiesta ninyo diha. Uy, si Boards, no? Absing Boards, no? Busy siguro kayo sa Boards. Busy kayo, Gwan. Hi, buddy. Mayang gabi ninyo doha. Mayang gabi po ni mo diha. Ma'am Ana Moral, diha sa may barangay. Asagyan nila, ha? Kining barangay Maghanay. Sa mga naminaw diha sa may barangay Maghanay. Sa mga wapan na togron. Ay, sa mga tog. Ubanimin ninyo hantos sa alas dosis, gabi eh. Mag-celebrate, ha? Sa itong fiesta na sa Lungsod sa Tuburan. Ay, magkalimot sa pag-share sa itong Facebook Live. I-share para mas managhan pa ta. Managhan o managhan pa nga itong mga viewers. Gene Aliego, mayang gabi. Hang on for DJ GR Castillo, ha? Former DJ of Icons. Yan na po yung masunod nga mo-play. And also hi sa mga taga-barangay San Juan, Tuburan. Sa mga nagpaminaw diha karon. Mayang gabi ninyo diha. O sa mga nag-party-party diha. At mga party-goers diha nga padong sa Lungsod, Tuburan. Okay mo kalimot in town. Sabi nang makainom mo, hinahina lang ito sa pagpadagan para safety tang tanan. DJ Proctoy. Diyas may barangay putat, may gabi din po diyan DJ Proctoy. Asa naman karoon DJ Proctoy, ingon makamori ka. 9.23. Sa mga nagpaminaw diyas may Tuboso Negros, mayong gabi ninyo diha. Labi na po diyas may barangay shooting, Tuburan ay sa mga Montibon. And Montera family, mayong gabi. Yes, my oy, akong idol, yes, my barangay Makupas, si Boss Eduardo Sanipa. Mayong gabi ni Boss Eduardo. Ang pinakagwapo, yes, my barangay Makupa. DJ Jobs, aking mong greetings, wala pakay greetings, ha? Awa dyan, tawad, ilista ng papel para hindi mo limtan. Boss Ricky Hirala o B&J Pro Audio, mayong gabi ni Boss. O happy fiesta. Labi na po ni DJ Ivan. Boss Ivan o Ventec Pro Audio. O hindi mo na ito kalimtan, ha, itong amigo, si Kwan. Si DJ Tech of John Merlite and Sounds. Kaya karong taon-taon, mabot po si DJ Ivan Inoy. Nagkakita guys, DJ Ron. Murag, kung ano, bisa pagtaman, kadlaon eh. At oras 9.24 in the evening and Sabado Ron. Sabadong, Sabado, weekend. Timpahuway o ba? So pwede kayo mong magguan, pwede kayo mong mag...

Ligaw-ligaw ng gabi una sa mga nagtambay silang balay karon. Samtang naminaw sa Metro Radio, samtang ang uban wala pa'y panihapon, ang uban naghukad pa, ang uban mo pa'y pag-abot gikan sa trabaho. Gabi na sa ato mga trabahante ni tatay nga pertigyong kugihana. Mayang gabi ni mo diya tay, mayang gabi ni mo diya nay. Ay nadudong og inday kung nagplano ka mulo sa Andres Longson para mo laag ang panangin gigtarong ha. Nga uling yung sasaktong oras. Eh, ang importante nga makauli, gikan kang safety, mauli sa kang

0: Saturday Night Vibes. Saturday Night Vibes.
1: 90.1 BTE Radio.
2: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Ah, kasi ngalan na ito, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa Monchita?
4: Monching.
3: Oh, mamunching, munching yung mga. Yung mamunching, nitangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa muna. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
4: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
3: Kasi una kapuyon dai ka?
4: Oo, kapuyon ko.
3: O sugat paginom nimo sa original Hagunoy Capsule?
4: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
3: Tawahay na rin mong lawas dai, ma'am.
4: Tawahay na.
3: Sige, salamat. Ito nga lang mo sa ma'am, Monching.
4: Monching.

0: 80s, 80s and now.
1: The VT Light Rock. VT Light Rock.
0: 98.1.
2: VT Radio.
1: Radio.

0: 101.1 BT Radio.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lami aoy.

0: Saturday Night Vibes. Saturday Night Vibes.
1: 98.1 BT Radio.

0: 101.1 PT Radio
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong lipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo.

0: 101.1 BT Radio.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lami aoy.

0: studio technicians Raniel M. Santiago and Roland N. Butoy. Ladies and gentlemen, thank you for making us a part of your day. We are now signing off.
1: Ama, maraming salamat po sa inyong pagsama sa araw na ito. Tunay nga na hindi mo kami iniwan pagkus kami ay iyong sinamahan at pinagtagumpay. Sa iyo lamang namin, Panginoon, ipinagkakatiwala ang lahat.

ng samahan, palakasin at pagtutumpayin sa anumang hamon ng buhay. Ito ay ang itinataas sa inyong dakilang pangalan at makapangyarihan sa lahat.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: 101.1 BTV Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching imo angga? Ah. Mamunching, nitangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
2: Kaysa una kapuyon day ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Tawhay na rin mong lawas day, ma'am.
3: Tawhay na.
2: Ah, sige, salamat. Ito nga lang sa mga ma'am, Monching.
3: Monching.
4: Ngayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kayang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
5: Alas sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Ipangingusgan ang mga programa sa nutrisyon o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH Central Visayas CHD. NNC, CPD, o USAID alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikat sa balaod sa Universal Healthcare. Ipanghingusgan ang mga programa sa nutrisyon o family planning.
6: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Tasana usab ang pag-ihersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
5: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Naay maggamit nga panalipod sa pagmablus sulod sa hamubo nga panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmablus. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
6: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga siguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
5: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon og family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
7: Start your day on a fantastic note.

0: Formasyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: When you visit Tuburani and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with the two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with the four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with the four double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedel Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CTU Homedel, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
2: Mayong adlaw mga higala, ania na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo, pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit, ato na kining i-dispose. Kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mugamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kurtina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy. Siguraduha nga napawong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani na gyud leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack og mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi og ayaw kamo pagdaob og mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog og naapod kitay resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura og sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o ubat.

0: 89.1 BT Radio.
1: 구야, 니는 나 섞여.

0: 98.1 BTV Radio. Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
1: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
2: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Aliampo. Nakinibay mo tang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makunta ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adi adosab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatailo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: Original Hagkuroy Capsule.
5: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong nipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumarn sa Hagkuroy Capsule.
4: Unsa pang inyong gihulat, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Mga pahinumdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha. Mangilabot pagmonitor sa mga taho sa panahon. Lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit. Mangandam pag-andam ug emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop ug bintana. Hipusa ang mga binuhing hayop. Hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang. Magplano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen o mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam o kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Mag-amping, likayi ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera o typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musagka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
7: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality and timely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
8: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
9: DTX 500 mapalit sa mga butika.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Set Destabilis. Pagmatuod sa kaayuhan sa Set Marketing Products.
12: Hello, kung nanina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong giro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez. Taga Madapo, Cebu City. Mag 76.
13: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: the classics.
1: BTZ Radio. 98.1
2: FM. The greatest hits of all time.

0: Destabilis. Seth Destabilis. Pagmatuod sa kayuhan sa Seth Marketing Products.
1: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang lab chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, nakita dito sa result na imbaba siya ang tanan akong lab chemistry ako. Ako si Jill Irenio na ako nagtrabaho rin sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
2: Gusto ka ba og lechon manok og liyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liyampo. Susa's Lechon Manok and Liyampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liyampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liyampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liyampo. Tara na!
3: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: Richard Marita, sir.
5: Address?
4: Ipil, sa Mga Sibuga, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog ba mo to nga. Pag umal akong panghapla, sir, tutin hayaya, please ko kayong pamilya sa kong lawas.
3: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
7: Kung malikayan ang mga sakit nga hinungdan sa tubig sa baha, ang imong pamilya

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog-atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika.
2: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: derecho, needing mga mutual transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug atan insurance services, andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na usab nga magpa-ISP, new license ug non-proof to proof. Ug atan insurance services, babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 09081452650. Ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Adan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dahil gini niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Adan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Adan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Adan Insurance Services.
1: Ang Adan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
2: Vitron, subok na!
3: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay dyan ko sa Vitron Drop sa kung anak. Ipa-testing ako kung anak. Tinood yun nga. Dili na siya kayo maghilak-hilak. Baspog na kayo. Dali ra po siya patulugon, kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron Drop, palihog, pamalit na mo kay Tibo dyan siya kayo sa bata.
2: Vitron, subok na!
4: A product of RSV Training. Mapalit sa inyong suking butika.
5: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas ug lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makabikto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga bahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay o kung unsaon pagbangon o tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod o lig-on nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit o brace sa mga dapat niini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan o lig-on nga ato. Ikaunom, magtukod o balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga purma sa ato. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras o panahon, timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon o pagdala sa emergency go bag.
6: Kiniga pa himangno giatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
7: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
8: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
7: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
8: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
7: Malunggay, paligon sa imong immune system.
8: Tubo, natural energy booster.
7: Ginger, panguntra sa inflammation.
8: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o pababaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
7: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
8: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
7: Lives for life.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Si Norvin Fuentes nag-anto sa si Sayang Liog.
11: Nakoy, sis, dili sa Liog. Ako dyan siyang gipukusan o inom o sir tanyawan capsule. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktable dyan ang sir tanyawan capsule. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
10: Basta bukol-bukol. Isaid Panyawan Plus mo na! Produkto, gikan sa Said Marketing Incorporated.
12: Some scratch their heads to remember.

0: 101.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon magadalit ka rinyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamayang adlaw, welcome sa tuang pagpanaguban na nairapod kining atong 5 minutos nga tuluman noon. Inautunta ay galag isuno nga blessed ka ng imong lawas karon, huwag kay balatian. Di manay kanunay nga kining atong mga lawas mga galag isuno, labi na kining magkatigong tiguwang na kita, makasinati rin noon tag mga dinaghan ng mga klase ng mga balatian. Muna yung mga panahon na mga igalang isoon na maghinay na ang mga function sa itong mga organ sa lawas at posible na makasinati rin noon tag mga balatian. Kabalo ba mo mga igalang isoon na pagpatong na itong 40 anyos, 45, 50, manggawas na ang mga gipundo na ito nga mga kanang style nato sa pagkinabuhi, kanang ginatawag natong lifestyle sa atong kalawasan. Kani man kung atong lawas mga igalang isuon, mamugali siya, mura ni siya o

0: Buxed Celebrity Kajak Soap, Buxed Celebrity Beauty Soap, Kasika sa Panglawas, at ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.